0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon, 8:17 ng oras natin. Good morning! Happy Tuesday, mga sweethearts! And of course, kasama nyo ngayon, Harvey Stone on a beautiful Tuesday morning! And of course, ako yung magpapatuloy sa programa ni Jason Steele, ha? Sama-sama tayo, isang oras lang! Sulitin na natin tong programa na to, ha? Anyway, good morning, ha? Sa lahat ng mga naka-tune in sa atin ngayon, yung mga kumakain na kanilang breakfast, good morning po sa inyong lahat! Ako, pagdali na, habit na kamalate. O, shoutout natin, ha, yung mga kaibigan natin dyan sa Puntod. Always naka Heart FM. Hi to Carl Hyven, kan JM Potpot, kan Dudes. And also sa mga kaibigan din natin dyan, mga sweethearts natin sa may Makabalan. That's coming from Cresel, Bagares. And good morning and happy listening din kay Christine Jean. How are you? Mommy Elaine Gales, good morning. At saka shoutout din sa may Lanny's Food House dyan sa may San Antonio, Lapasan. Totski Carwas. Nakikinig sila sa atin ngayon na habang nagwa-washing ng kanilang mga motor. Good morning sa inyo. At saka good morning din sa lahat ng ating mga sweethearts dyan sa may Bayabas. Shout out po sa inyong lahat. And of course dyan po sa may Bunbon. Don't forget, meron kayong mga pabati, ha? 0917-1579927. Alam nyo na kung ano yung dapat nyong gawin, ha? At saka pwede rin kayong mag-message sa akin sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7 Dash Cagayan de Oro City. 8:18 ng oras natin. More music sa aking pagbabalik. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Oras natin, 31 minutes after 8 o'clock. And that was Cup of Joe with Multo. And that song's brought to us by Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso, bili na! Good morning nga pala ha kay Gigi Ming and also kay Sir Jules. Nakikinig sila sa atin ngayon dyan sa may Simplicity Vulcanizing, sa may Bara Makabalan. And of course, good morning din sa ating BBQ family. Happy listening ha kay Roxanne, Macha, Lorimer, Sakala, at saka, medyo busy sila ngayon ha. Good morning! Anyway, 31 minutes after 8 o'clock, check na natin ang kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Of course, makakasama natin ang ating mga Heart Pasada Group.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya ngayon si Jay Tagalog of Abdul Hakim Taxi. Magandang umaga sa iyo, Kuya Jay.
2: Yes, happy snow. Good morning. Ang ating palagay ngayon sa trapiko ay napakaluluwag ngayon, mga kalsada natin ngayon. Sa dami na naikutan ko, tulad ng Tumasako, crossing ng dyan papunta sa Rotonda. Okay naman, stopin ko lang dati sa ating stoplight. Paikot ng Nazareth, okay naman, maayos naman hanggang sa makalabas ako papuntang Cogon. At dyan sa parte ng Cogon, medyo may build up lang konti pero flowing naman, okay naman, maayos naman. At makalabas ko papuntang Jerboro hanggang makarating Venice. Ito nga, napakaluwag pa naman ng ating kalagayan sa trapiko hanggang sa dito na, nakarating na ako ng Patag area.
0: Alright, maraming salamat sa yung report.
2: Yan ang latest na sitwasyon ng mga kasada na kinadaan sa ngayon. Heart Pasada Group, Jay Tagalog Tod, sa Abdul Hakim Taxi. Para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamin. Heart 92.7.
3: CDO Idol. Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
4: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever! Buy now!
3: Ito ang idol ko!
5: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever!

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 8:45 ang oras natin, sweethearts. Time to brought to us by Magic Flakes Cheese, aklimiyon sa cheese o crunch. Mula mi bod ang break ni mo. Oy, good morning and happy listening ha sa mga kumakain ngayon ng breakfast, ating mga workers na nasa kanilang mga boarding house ha, especially dyan po sa may NHA Kauswagan at saka dito sa may Nazareth. Lako, punuan po yung mga boarding house natin ngayon at saka ang dami ding tagay nangita sa boarding house kasi malapit ng pasukan, di ba? At saka yung unang nangangamoy pag ganitong morning is yung noodles talaga. Oh, parang amoy na amoy ko dito yung beef flavor. Happy listening ha, yung mga job hunters natin. Good morning at saka good luck po sa papasukan yung trabaho at sana yung mga hanap pa rin ang hanap ng trabaho ngayon. Nako, I'll be praying for you ha, na sana matanggap ka na ng trabaho mo. At saka don't forget ha, i-blow out mo si Harvey Stone. Good morning din po sa ating mga taxi drivers, wad-wad na karong oras ha. Good morning sa ating mga bus drivers. Good morning sa ating mga biyaheros. Happy listening po to all of you guys. At saka yung mga kasama din natin, araw-araw, oras-oras, ang ating mga SG. Good morning sa inyo! Diba ang sarap ng tulog? At syempre, mamimigay na tayo ng biyaya sa ating The Price is Rise Overload. Eto na, iikot na muli ang ating ruleta para pipili po ng maswerteng sweetheart na mananalo ng bigas at grocery items. Sino kaya? Eto! Ayun, dito tayo na target sa may Barangay Bayabas. O, bunot na tayo dito. Galing dyan sa may Zone 6 ng Barangay Bayabas. Congratulations kay Ana Lu Marbebe. Ana Lu Marbebe ng Zone 6 ng Barangay Bayabas. Congratulations to you. Meron ka ng bigas at grocery items. Dali! Kunin mo na ang iyong papremyo. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vimenta Boulevard, Elia Carmen. Ang Heart FM, The Price is Rise Overload. Ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Sweetheart, oras natin, 8:47 na. Kung magbabalik pa with the music from Future Karma. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na, pag Magic Flakes Cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni put ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
3: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni put ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
4: Let's go for extra with McSaver's Sulit Busog Meals!
5: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver's Sulit Busog Meals!
6: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 8:57 na pong oras natin, and that's it. Diyan po nagtapos ang pagsasama natin ngayong umaga. But anyway, don't forget, mamaya sama-sama pa rin tayo, ha. And of course, mag-enjoy pa rin tayo sa mga magagandang music natin dito sa Heart FM. And playing now my last song, here's James Arthur. But say you won't let go. Don't let go kasi susunod na ang tambalang Dr. Heart at George para sa programang Music from the Heart. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko. Enjoy the rest of your day. God bless you all. Bye-bye.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Inimok ni Batangas Representative Leandro Leveste ang Kamara na bigyan din ng pansin ang flood control controversy sa halip na ituon lamang sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Leveste, dapat hindi manahimik ang Kongreso sa mga isyong korupsyon kabilang ang umano'y anomalya sa flood control project. Ibinunyag din niya ang umano'y 18.58 billion pesos MOEE allocation at isang 360 million pesos na alok na suhol mula sa isang DPWH engineer. Nananawagan si Leveste ng mas mabilis at mas transparent na investigasyon at binigyang diin na dapat hiwalay sa politika ang tulong ng gobyerno. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 931. And a time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Good morning, sweethearts. We're up till 11 o'clock. Ito na tayo sa ating Music from the Heart. Sa mga kakatunin lang, magandang umaga po. Yes. Yung ating question of the heart kasi alam niyo mga sweethearts, kaya ganito din yung mga songs natin. It's, we're talking about yung mga selos. So, di ba? When it comes to being jealous, kailangan ba na maging official kayo? Parang kapag ba hindi kayo official, parang does that always mean na parang wala ka rin karapatan na magselos?
1: Para sa isang tao, George, oh, natural na emosyon ang magselos.
0: Yes. Diba? Oh.
1: Dahil nga, di ba, naturally takot tayo mawala sa atin yung mga minamahal natin.
0: Correct.
1: Pinagtutuunan natin ng pansin. Oh. Di ba? Ayaw natin yun. Ayaw tayo na maiwan at ayaw natin na mawala yun dun sa minamahal natin. Kaya nagsiselos tayo.
0: Yes. Tama.
1: Yung atensyon dapat sa atin lang. Parang ganun. Di ba, human as we are. Balik ulit tayo dun.
0: Tama. Eh, because dahil din, Dr. Hart, sa pagmamahal natin sa isang tao, kaya tayo nakakaramdam ng parang territorial.
1: Ay, ganoon.
0: Oh, kasi you being jealous is you being territorial to that person kasi ayaw mo siya maagaw ng iba. Ayaw mo makuha ng iba yung attention niya.
1: Territorial. Parang ganoon.
0: Ayaw! Ganoon.
1: Kasi totoo sabi ko kanina, di ba? It's an emotion. Yung selos kasi, yes, it's an emotion.
0: Yes. Oh,
1: at syempre, natural lang, dahil nga tao tayo, natural lang na nafe-feel natin yun at hindi natin yan napipigilan.
0: Yung iba nga, Dr. Hart, eto, ma-share ko lang. Kilikilig pa nga sila eh kapag nagsiselos yung mga partner nila kasi for them, it's a sign of love. It's a sign na mahal sila ng tao.
1: Si iba, alam mo, may ginagawa pa yung iba, pinagsiselos pa.
0: Tuyo-on.
1: Diba, sinasadya, tuyo-tuyo-on ba?
0: Oh.
1: Kamugyod ba?
0: Tapos
1: bakit ganyan kayo?
0: Tapos kung mag-react naman.
1: O, diba?
0: Oh, diba? Oh, nagsiselos ka? Ay, hindi.
1: Tapos andyan na kaagad na labing-labingin mo na kaagad. O, diba?
0: Churi-churi. Okay.
1: Ay, nako talaga. Ay, mga taong in love talaga.
0: Ay, nako yung mga...
1: Ayoko nang ma-in love.
0: Pero, eto lang din. May somehow downside din ang pagsiselos. Lalo na kung lubos na ito.
1: Ay, ba? Ganun. Oh, sobra-sobra na.
0: Sobra na.
1: Oops, tama na, ha?
0: Oh, parang,
1: wala namang label, ha?
0: Hindi
1: naman official.
0: You know, oh, sabi nga ni Joshua Garcia, dapat may boundaries.
1: You know your limitations. Kung saan, di ba?
0: Correct.
1: Mm-hmm.
0: Alam natin na magka-relasyon kayo and all. Or hindi pa naman, or kung may something is going on, alam natin yan. Pero wag nyo lang sobrahan yung masyadong pagiging territorial o yung pagiging siloso at silosa.
1: Minaalala tuloy.
0: Kasi alam nyo, di ba Dr. Hart, nakakasakal yan.
1: Ay, ganun.
0: Minsan yan ang rason bakit...
1: Sobrang selos.
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: Yan din ang rason bakit na-fall out of love yung isang tao.
1: So, ibig sabihin nako-convert into red flag yan.
0: Correct. Parang sobra selos naman. Hindi naman ni cute.
1: Correct.
0: Di ba?
1: Saan ka ba galing? Ha?
0: Ganun.
1: Nagiging investigator na.
0: May mga tamang hinala pa din.
1: Sige, batiin muna natin yung mga sweethearts natin. Nag-message sa atin. 7517. Pag-greet daw sila. Arellano, Balasabas, and Manzano family. Galing po yan kay Samuel Manzano ng Crystal Marama.
0: Maganda umaga. Ayan. Si Demsoy, may buntag dem sa dyan sa may Maramag Bukidnon. Good morning.
1: May mga bago tayong programa dyan sa Bukidnon, ha? Sa Heart FM Bukidnon. Makinig kayo lagi.
0: Abangan nyo yan, ha?
1: Sa atin ang Dear Lady Batud.
0: Ay, wow. Dyan
1: sa Heart FM Bukidnon.
0: Abangan.
1: Mas 12 mamaya.
0: Kaka-excite naman.
1: Yeah. Mula naman kay...
0: 2745 sa ating mga sweethearts dyan sa Santa Cruz Village Zone 8 Carmen. Para sa akin, wala kang karapatan magselos kasi wala namang kayo. Feeling sa isa't isa. At lalo na wala kayong label sa isa't isa. Kaya wala kang karapatang magselos. Ibog-ibog na pod ka. Mayayay na pod ang imong damdamin.
1: Ay, nako. Baka magka-UTI ka na naman.
0: Oh. Nalala ko yung UTI.
1: Umibig tapos iniwan.
0: Ouch. Kaya naman, oh, hi daw sa'yo, Mr. Ryder.
1: Sana all may Mr. Ryder.
0: Si Mr. Ryder na parang hindi siguro niya alam na may gusto ka sa kanya. Pero sana marinig, di ba?
1: Pero malay mo, ganun sila, di ba? May mga coding yan eh. Alam, hindi ko alam yung mga ganyan.
0: Ang tawag na ano, term of endearment.
1: Endearment. Mga Mr. Ryder, di ba? Mr. Heart.
0: Mr. Heart? Ay, Mr. Heart. Tapos, Miss Heart, gano'n.
1: Ay!
0: Mr. and Miss Heart.
1: Meron kayo ba, Shart?
0: Shart? Shart. Yung parang shortcut.
1: Shortcut ng sweetheart. Mula naman kay 7398, sabi niya, good morning, Sweetie George and Dr. Heart. Para sa akin, wala talaga siyang karapatan. Subalit, kasi may pagtingin siya sa'yo, kaya ganyan ang behavior niya na ipakita parang concern siya sa'yo.
0: Oh.
1: O dyan nagsisimula yan eh, pa-concern, di ba? Kaya dapat tuluyan mo naman ligaw
0: para magsagutin ka.
1: Nang malaking oo, yan, may karapatan ka na. Opisyal, iyong-iyo na. At confirm na.
0: Oh, di ba?
1: Pero yun na nga, sinasabi mo nga, minsan nagiging red flag yung sobrang selos. Hindi pa nga kayo, todo-todo ka namang selos. Baka hindi na. Eto, texter ha, 7398. Baka kuha ko yun, hindi ko natutuluyan. Di ba?
0: Kasi parang nafe-feel mo na, kumaging kami
1: George.
0: Dito.
1: Nakakasakal.
0: Yes.
1: Saan ka ba galing? Bakit hindi ka nag-ano? O sino yung kasama mo kanina? Hello? Hindi tayo.
0: Kasi diba? Hindi pa nga tayo official.
1: Oo. Huwag
0: ka masyadong...
1: Ayun, di ba? Warning yun, ha?
0: Correct.
1: Check lang natin yung self natin. Baka kasi sumusobra na tayo. Minsan, we go beyond our limits na nakakalimutan natin yung saan tayo pumuposisyon.
0: Tama.
1: Sige, keep your messages coming at umiinit na yung usapan
0: natin dito. Gustong-gusto ko yan.
1: Again, our text lines, it's 0917-1579-927 and 0961-8924-927.
0: Facebook page po ha, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: 9:39, magbabalik pa ang Dambalang George and Dr. Heart. Keep it here sa inyo pong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: This is Heart 92.7.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee.
3: Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro. At saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
6: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
7: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
8: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kung peto ang adlaw, kung dili makapaminaw, og Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
7: The best ang mga music sa Heart FM.
8: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 3223, good morning my favorite duo. Shout out to Heart FM. Magsunta na namin ang diri sa Zone 2, Tabok, Bulwa, CDO. Good morning, magandang umaga. And sa ating namang Facebook page, ang dami nating mensahe sa ating Facebook page, ha? Ayun. Teka lang. Ayan na. Ito sabi ni Marilo Abrogueña Simbahon, and nag-load pa eh. Kung walang kayo, wag assuming. Sakit-sakit lang sa dughan, oy. Diba? Violeta Torino, good morning George and Dr. Hart. Okay ra na magselos, basta ibutang sa lugar. Pangit pod ng dili kabalo magselos, uy. Kay murag wala kay pagmahal. Shout out sa My Happy Humpers Laundry sa 14th Street Bakasandig. Lagi nakikinig ng Heart FM. Good morning. Si Joy Kiman, ay. Ay, pag-ibig. Shout out na lang sa mga loved ones ko sa may Baclayon, Lantapan, Bukidnon. Ayan, Abunda and Flores family and to Marilu Dawat Gunayan. Miss you all. Viewing here at Xavier Estate CDO. Thank you, Heart FM. Marami din pong salamat sa inyong laging pakikinig. Eh kasi nga naman, pag nagselos naman kasi, at first talagang parang nakakakilig kaya, di ba? Parang bilang babae, parang it's a sign na ay ayaw akong maagaw ng taong to. Pero kapag sobra naman at wala pa, hindi pa kayo. Siguro para sa akin, kung wala pa kayong label, okay magselos, pero you keep it to yourself. Kasi minsan yun din yung rason kung bakit nami-misinterpret ng ibang tao yung mga pinapakita mo, kasi sinasabi o laging sasabihin, eh nagsiselos ka lang eh. Oh. Wala pa nga kayo, asyumera ka naman. Gusto mong ganunin ka? Pangit kaya nun. Sabihan ka na parang, uy, asyumera naman to. Wala pa nga tayo eh, o hindi pa nga tayo. Diba? Ang hirap. Sabi nito ni Javier, eto, basahin ko lang. Sa akin, George at Dr. Hart, ayaw ko na po babalikan, pamuli siya, hayaan ko na siya makamove on in the first place at pag toxic na sa buhay ko, at di na pwede. Lagi na lang po ulit-ulit lang ang awayan. Yaw-yaw lagi, ayaw ko na, tama na. Sabi niya. Maraming salamat. Uy, talaga, taga San Juan. Thank you sa inyong pakikinig, ha? Sabi niya, shoutout po kay Jovi, kay Judith, kay Bascon, mga Bascon ng Davao Torrella, at sa Don Carlos Porochete, at kay Lorna, kay Arnold, Oga ka sa mga early movers, kay Tony Javier, happy trip na ka-rural bus going to Torrell, Davao. Thanks po. Gusto kayo mo dali, lamig-lamig dyan sa Don Carlos. Ingat sa mga nagbabiyahe ngayon. Maraming salamat. You text us if you want to share something that you have in mind sa mga baka may karanasan kayo when it comes to, you know, selos. Oh, i-text nyo kami ha, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin, like, follow and share Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. It is now 10:21. More love songs coming your way. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
3: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
4: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FDEB254286 Series of 2026.
5: Feeling stressed? Hair looking dull? Nails need some love?
6: Hey, treat yourself at LAB Beauty Studio.
5: From gorgeous hair care, relaxing facials, to nail care and full-on pampering.
6: They've got everything to make you feel fresh, confident, and beautiful.
5: Visit us at Pabayo Corner Garland Street, Cagayan de Oro City. LAB Beauty Studio.
6: LAB Beauty Studio.
5: Your beauty, your glow, your moment.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Arts FM Cagayan de Oro and 93.7 Arts FM Bukidnon 1032. Sharing the Night Together, Dr. Hook. That song was brought to us by Birchree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrisyon, 7 pesos and 75 cents lang SRP per baso. Bili na.
1: Alright. Kasama niyo pa rin ang tambalang George and Dr. Hart. Dito pa rin sa Music from the Heart.
0: Yes.
1: Sa pangaba. The most listened FM station in Cagayan de Oro City and Bukidnon. Kami po ang Heart FM.
0: Diba? Kasi Dr. Hart yung maganda yung kanta natin na Sharing the Night Together. Kasi kapag may selosan, nako parang hindi sharing the night ang mangyayari.
1: Talikuran the night.
0: Outside Kulambo the night.
1: Buti kung may night pa.
0: Oo. Nabutan pa ng dilim. Kasi ganun daw yun eh.
1: Naku naman. Ano na ba nangyari? 3-2-2-3. Sabi niya, good morning, my favorite duo. Shout out sa inyo diyan sa Heart FM at sa lahat na nakikinig daw dyan po sa may Zone 2 Tabuk sa Bulwa, Cagayan de Oro. Hi!
0: Good morning!
1: Halo-halo!
0: Ito sabi naman ni 4784.
1: Ano daw?
0: May karapatan ba magselos? Kahit hindi pa official, technically, pwede ra magselos. Pero dili pwede ipugos.
1: Aha!
0: Ang imong feelings. And dapat kabalo ka kanun sa mo express o dili. Never mag-assume kay masakitan ra ka. Yeah. Shout out po from Bulao Talipapa Market. Si Pam, si Apple, si Lablab, si Neil, si Elmer, si Ati Ani, si Chansky, o si Rose Ann.
1: Ayun. Ay, sa mga taga-Bulao, dyan sa mga Ipunan.
0: Diba?
1: Gusto ko yung sabi niya. Diba? Pwede ragin magselos.
0: Pwede magselos, pero keep it to yourself kung hindi kayo official.
1: Pero masakit din yan, Giorgio, if you're going to keep it to yourself only, di ba?
0: Correct.
1: Alam mo, eventually, mubutog yahapon na.
0: Yes, oo, sasabog yan. Tapos yung ano kasi, Dr. Hart, kung hindi niya kayang i-reciprocate yung pinapakita mong pagmamahal, huwag mo na lang din ipugos. Huwag na lang ipilit.
1: Humanap ka ng iba na mag-re-reciprocate ng pagmamahal na ini-invest mo dun sa taong yun. Diba?
0: Alam mo, eventually,
1: sasayang ka lang ng oras at saka ng panahon.
0: Correct. Makaka-move on ka rin naman in time. Basta
1: ang daming nilalang sa mundong ito.
0: Yes, there's a lot of fishes.
1: Sa mundong ibabaw.
0: In the sea. Diba? Makakahanap ka.
1: May darating at darating yung para sa iyo, 'di ba? Huwag mo ipilit yung ayaw talaga maging iyo.
0: Correct. Alam mo, alam mo na niniwala ako, Dr. Hart, na lahat tayo may taong nakalaan para sa atin. It's just a matter of you to discover that by yourself kasi meron tayong tinatawag na free will ng Panginoon. Sabi nga niya, gamitin niyo 'yan sa kaayusan, 'di ba? So kung lalabas ka, i-discover mo, i-feel mo yung mundo. Tapos, you open yourself in meeting other people. Di ba? Eventually, makahanap mo din yung nakalaan para sa'yo.
1: Kaya lang, minsan may mga namimit tayo na sadyang hindi talaga para sa atin. Di ba?
0: Yun lang. Oo.
1: Merong mga,
0: pinagtagpo, pero di tinanahan.
1: Pero hindi tinanahan. Meron ding basta maraming type of persons na dumadaan sa buhay natin. I-discern lang natin kung para saan nga ba to siya sa akin? Ano bang naitutulong niya sa akin?
0: Correct, diba? Correct. I-assess mo yung sitwasyon.
1: Siya ba yung nagmulat ng aking mga mata? O siya ba yung nagbibigay ng leksyon sa buhay ko ngayon?
0: You have to label, sabi nga.
1: O saan na kaya yung aking magiging forever? Diba? Ayun yun. Different types of person na dumadaan sa buhay natin. And they all give us lessons. Diba? 4-5, saan ako? Ito ba? 0768. Sabi niya, good morning, Miss George. Mubalik daw siya. Pero walay date o kanus. Ito yung ano natin. Nung saon man ako nilisod ka ayo basin maglaon ko sa wala grabe ng sakita. Basin daw maglaon siya sa wala. Grabe na daw sakita. Sabi niya, sorry Heart, Miss George and Dr. Heart. Ben Aringoni, galibog na ko ani.
0: Alam ko, alam mo, Dr. Hart, kasi...
1: Saan ba siya ngayon? Bakit siya, bakit niya sinabi babalik daw siya?
0: Oo nga, oo.
1: Kasi... baka nasa piling ng iba. Ikaw ba? Sa pangalan nito?
0: Si Ben.
1: Si Ben. Ben, ikaw ba? Okay lang ba sa'yo na...
0: papayag ka ba?
1: Oo, tatanggapin. Na bumalik pa siya sa'yo?
0: Pero kung siguro...
1: you have to make a stand, no?
0: Kung siguro kung ang statement niya, statement kasi yung babae ito eh, statement ng babae is, tawag nito, hintayin mo ako kasi I'm just, want to spend time with myself. Gusto ko lang na alamin yung...
1: it's a valid reason.
0: Yes, kung gusto ko lang din anuhin yung sarili ko.
1: Gusto ko lang muna mapag-isa. Ayokong may kausap ako. Ayokong makipagkita muna sa'yo. Kasi I wanted to check myself also. Pag yun ang sinabi sa'yo ng
0: girl na yun,
1: di ba? Maaaring pwede ka maghintay. Habaan mo lang ang pasensya mo.
0: Correct. Totoo. Pero kung ganyan, kasi yung sinabi doon ng babae, Dr. Hart, babalik pero walang date at kung when.
1: Siyempre, hindi naman na... hindi talaga natin ano yan. Hindi natin hawak yun.
0: Yes,
1: di ba? Kasi kung sinasabi mo, George, na this girl is trying to reboot herself, di ba? Parang reset yung buhay niya. Hindi naman natin pwedeng madaliin yan, Ben, di ba?
0: Tama yun,
1: may
0: Ben.
1: May proseso yan. Hayaan mo lang muna siya, wag muna siyang guluhin.
0: Yeah. So, bigyan mo siya ng panahon.
1: Yeah.
0: And eventually, time will tell you what will be the steps moving forward. Tama.
1: Ay, mabigat to ha, sabi ni 1954. Sabi niya, good morning po mga ka-heart. For me, wala ganing right magselos ang asawa sa mga kanapakahang walay level.
0: Bakit naman yun?
1: Grabe.
0: Yung question naman po natin is hypothetical.
1: Ang sarap ng tawa niya dun sa message na.
0: Oo nga eh. May mga emoticon pang ano. Nako, sa mga ganyang bagay, ibang usap na naman yan.
1: Labas na ako dyan.
0: Oo, labas na tayo dyan. Labas na tayo dyan. Pero dito tayo sa kung wala kayong label.
1: Hindi official.
0: Hindi pa
1: diba?
0: Official.
1: Hindi pa kayo. MU pa lang, murag uyab, mag-un.
0: Mag-un.
1: Hindi pa mag-un nga eh. Hindi pa nga mag-un eh.
0: Nakakatuwa. Pero sa ganyang sitwasyon, ayan. Siguro para sa akin, yung nga lagi kong sinasabi, you keep it to yourself. Unless you'll be given the right, siguro pag naging kayo, pwede mong ilis, alam mo ba nung mga ganito, nung hindi pa tayo, alam mo ba, nagsiselos ako sa'yo. May pinagsiselosan ako kasi ganito, ganyan.
1: Kalimitan nangyayari ito, George, dun sa circle of friends, di ba?
0: Yes.
1: Kasi nagsisimula. Nagsisimula magkaibigan kayo.
0: Correct, tapos you have
1: this feeling towards that person.
0: Eh,
1: hindi pa naman kayo.
0: Ayun.
1: Di ba?
0: Oo.
1: Tapos pag dumidikit siya dun sa ibang mga kasama ninyo, sa ibang girl o sa ibang boy.
0: Jelly-jelly ka.
1: Di ba? Ayan. Sabi ni 4505, good morning Heart FM. Para sa akin, hindi tayo magselos kung wala naman tayong nakita na masama. Greet daw to all my silingans.
0: sa may
1: purok mabuhay sa lawagan.
0: It's me, John Pox. Good morning, John Pox. Maraming salamat.
1: Uy, heavy traffic daw ngayon ha, sa mga naka-tune in sa atin na nagbibiyahe at nagmamaneho. Heavy traffic dyan po sa may Marcos Bridge going sa Recto Avenue dahil sarado ang flyover ng Recto Velez na alternate daw na ruta itong Kauswagan Diversion Road papuntang Puntod Bridge.
0: Ayan. Yan. O magbaon ng pasensya mga sweetheart.
1: Galing yan kay HPG Noel.
0: Maraming salamat sa iyong traffic news.
1: Ah, diba? Nakakatulong
0: traffic
1: din yan
0: update,
1: ganitong oras. Diba? Nakakabuhul-buhul
0: correct,
1: din George
0: correct,
1: yung
0: correct,
1: ganitong
0: correct.
1: Oras. Alright, keep your messages coming. Again, ang ating question of the heart, George.
0: Ay, may karapatan nga ba magselos kahit hindi pa naman kayo official?
1: Ang mga text lines po namin, 0917-1579-927 and 0961-8924-927.
0: At ang ating Facebook page, huwag kalilimutan, Heart FM, 92.7-Cagayan de Oro.
1: 10:43, magbabalik pa kami ni George. Keep it here, dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kami, mga taga-Bara Opol, dili mo kung peto ang adlaw, kung dili mo kapamino, og Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Hearts FM, Bukidnon. 10 more minutes bago po mag-alas 11 ng umaga. Forevermore. I remember the version of Jed Madela of this. Diba? Yung para may iniintay ka sa airport, tapos ganito ang naka-background. May pahag pa siya, oh. Anyways, kapag pag-ibig ang pinag-uusapan, we tend to say forever. Pero paano kung may sulusan nang nangyayari? And the catch is, hindi pa kayo.
1: Hindi pa kayo. Walang kayo.
0: Wala. Ayun, yun ang tama. Yun ang tamang sabihin. Yung parang walang kayo. Oh, di ba? Paano yun? Magsiselos ka pa rin ba?
1: Natural naman kasi, sinasabi ko kanina, emosyon yan.
0: Correct.
1: Hindi mo mapipigilan yan, bigla na lang yung papasok. Especially pag meron kang nafe-feel towards the opposite sex.
0: Correct.
1: Towards that person. Like meron kang nafe-feel na pagmamahal. Kasi yun nga, sinasabi mo, may tendency tayo maging territorial.
0: Yes.
1: No? Akin lang. Parang
0: yes.
1: Ganun.
0: Yes.
1: Diba?
0: Huwag ka manggulo.
1: Pero ikaw lang ang may alam noon na...
0: Yun na nga.
1: Siya, iyo lang.
0: Oh.
1: Hindi naman niya alam.
0: Diba? One-sided love.
1: Oh, okay.
0: Anong gusto mo, maging mind reader siya, di ba? Babasahin yung mga galaw mo.
1: Oh, pero naiintindihan nga natin, George, kasi nga emosyon nga ito.
0: Correct.
1: Diba? Sapagkat tayo po ay tao lamang at nakaka-feel tayo ng envy.
0: And differences,
1: diba?
0: Yung mga ganyan.
1: Nakaka-feel tayo ng, oops, parang akin ka lang. Parang gano'n, di ba?
0: Huwag ka lumingon sa iba. Ganun.
1: Sana. Kasi you're hoping na sana ilalove back ka rin ng taong yun na minamahal mo. Di ba?
0: Totoo. Ayun naman kasi, Dr. Heart, yung gusto natin na ilove back tayo.
1: Yun nga sinasabi ko kanina, George, na takot ka na mawala sa'yo yung pinag-invesan mo ng pagmamahal mo.
0: Correct.
1: Kaya ka nagsiselos.
0: Ito lang sa mga paalala lang natin. Ako, gusto ko paalala ito. Kasi marami nangyayari ngayon, Dr. Heart, na nagsiselos sila. Wala, hindi pa nga sila.
1: Uh-huh.
0: E gusto din nila na i-reciprocate ng tao yung ginagawa nila doon sa kanila. So, wag nating ipilit. Dito kasi nagsisimula yung parang instead of love, ito na yung possession. Dito na papasok si possession. Si obsession na parang hindi ka na mapakali.
1: Lahat ng Sean.
0: Mag-ingat tayo sa ating mga emosyon. Lalo na sa mga ganitong bagay. Kasi ito din yung ano na pag-ibig eh. Parang it also brings out the worst in you aside from the best in you.
1: Ay, oo. Sinabi mo pa yan. Minsan kasi nag-overthink lang tayo.
0: Correct.
1: Diba?
0: Correct.
1: 1061, sabi niya, what's up, Heart FM? Morning, Doc Heart and Sweet George. Nga no selos, baby na.
0: Gusto ko yun.
1: Why naman ikaw selos? Uy, love man din ikaw. Uy,
0: Woman, imong nina, uy.
1: Sabi niya, of course, na gihapon daw right magselos. Especially kung hindi siya.
0: Siguro sa ganyan.
1: Agat ako ng langgam. Sakit.
0: Sa mga ganyang sitwasyon. Thank you, si Anton. May langgam pa.
1: Nasaktan lang.
0: Oh, si ano to? Si Frankie Du.
1: Frankie Du!
0: Oh, maraming salamat, Frankie Du. Ito si 3275. Pwede na magselos. Kaya ako nakaugas.
1: Diba?
0: Naging investment.
1: Ah, sige. So, kanina kasi sinasabi ko lang, nag-invest ka ng love mo. Eh. So, sabihin na natin, nag-invest ka din ng time, effort, at money.
0: Ala. Oh, gala, may ibang ganun, Dr. Heart.
1: Meron na.
0: Yung tipong kapag binibigyan nila ng kung ano-ano.
1: Bibigay ka regalo. Tapos, ang tendency niya, inaangkin mo na yung
0: yun,
1: tao. Diba?
0: Oo.
1: Na keso, nagbibigay ka.
0: Kaya nga. Nako, maraming mga ganyan.
1: Tama yung sinabi ng texter natin, 3275, di ba? I so agree with you, 101%.
0: Yeah. Madami kasing ganyan, you know?
1: Tapos nag-overthink ka na.
0: Correct.
1: Yun na nga, you're expecting something in return, di ba?
0: Yes.
1: Kasi naman tayo, pag nagbigay tayo, huwag na tayo mag-expect ng nababalik yun, di ba?
0: Oo, lalo na kung alam mo naman na hindi talaga kaya ng tao na i-reciprocate. Ipipilit mo, paano yan?
1: Kasi yung love din naman kasi, George, hindi yung biglaan.
0: Correct. It really takes time.
1: alam natin, sinasabi natin na merong spark na tinatawag.
0: Yun ang pinakauna nangyayari. Oh. Spark. Hindi pa yan love. Baka kasi inakala nila love.
1: Infatuation. Pwede. Nagsisimula ang lahat.
0: Oh, oh. Attraction.
1: Attraction. Oh. Oh. Andyan na naman yung mga son na yan.
0: Son na yan.
1: Sa mahulog sa obsession.
0: Obsession.
1: Ayan na nga. Ito na nga muna. Eto na, eto sigurado ako dyan, sigurado ako dito, hindi kayo magsiselos. The price is rise, overload na. Ayan. Ayan ha. Ulit namin, oras-oras, may nananalo sa Heart FM.
0: Yes.
1: Eto ano pang inaantay ninyo? Naku, huwag na kayo magsayang dun sa...
0: Abang na kayo dito. Bigas, oh. Groceries, grabe naman.
1: Tsaka malakasan nyo lagi yung radyo ninyo. Pag kayo'y nakatune in na sa Heart FM, siguradong malakas yung radyo ninyo para marinig ninyo na...
0: Kayo ang nanalo.
1: Kayo yung nanalo. Pag nabunot yung pangalan ninyo.
0: Eto pa, Dr. Heart, hindi lang yan. Kasi, pwede ka pang manalo ulit.
1: Ay, syempre. Pag, eto yan ha. Eto yung, ano tayo nito, mechanics natin. Pag nanalo ka... At na-claim mo yung ma-premium mo, maaari ka pang manalo, tuloy-tuloy na yan.
0: Oo, kasi hindi namin iano yung entry mo. Kaya si Ruleta, naku, maaari ka mapili.
1: Kaya we encourage na pag nanalo kayo sa ating The Price is Rise Overload, i-claim nyo inyong pa-premium.
0: Correct.
1: Ah, di ba?
0: Oo.
1: Alright, eto na. Sige.
0: Let's go.
1: Paikot tayo, Ruleta. Sa mga mabubunot namin, ha? Sa mabubunot pala namin.
0: Oo.
1: Para rin yung i-claim yung inyong prize sa FICO Admin Building. And that's at Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City. Nasa 5th floor po ang inyong Heart FM. Okay, George, saan ba tumigil?
0: Barangay Bonbon tayo, Dr. Heart.
1: Barangay Bonbon. Ito na, mga taga-barangay Bonbon, pakusgin na inyong mga radyo. Alright, bunutin mo na, George.
0: Ang akin na bunot ay mula sa Barangay Bonbon Zone 5. Congratulations, Paula Bianca Masalta.
1: Ayun. Congratulations sa iyo, Paula Bianca Masalta ng Zone 5, Barangay Bonbon, Cagayan de Oro City. Ikaw! Yes, ikaw.
0: Oo, ikaw, Jun.
1: Ikaw ang nidaog sa ating The Price is Rise Overload. Dali na, claim mo na ang iyong papremyo. At syempre, ang atin pong The Price is Rise Overload.
0: Ay, atin po sa atin ang Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
2: Heart 92.7.
3: Psst. Break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
4: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula mi po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City. 93.7 Heart FM, Bugidnon. O, di ba tama, George? Nakakabaliw at nakakaapoy.
1: Oo nga.
0: Yung pag nagsiselos, sabi nga ng bowels they orbit, di ba?
1: Lalo na, Dr. Heart, kapag hindi mo masabi.
0: Mm-hmm.
1: Yung hindi mo ma-express. Nagsiselos ako sa ginagawa mo.
0: Ay, nako. Ang hirap diba? Maging pogi at hirap maging maganda. Hirap pinagseselosan kayo.
1: Oh, diba? Diba?
0: Katulad na lang ni Bogey Boy din ito, si Sir Bernie de Atras.
1: Ay, Sir Bernie. Magraumaga. Sa City Mayor's Office.
0: Maraming salamat sa laging pakikinig sa Heart FM.
1: Oh, at ang ano pala, Dr. Heart City Agriculture Office.
0: Ay, ayun pa.
1: Maraming salamat. Si Sir Bernie Daba. Jr. naman.
0: Oh, Bernie din yun. Isang poging ano din. Oh. Bernie din, di ba?
1: At saka si Sir Jazzy. Ayan, maraming salamat. Thank you.
0: Papalit na kaya akong pangalan, Bernie. Mga gwapo yung mga Bernie na ito eh.
1: Oo nga, no? Oo. Ang dami ba tayo dito, Dr. Heart? 5791, uy, from Barangay Kamamanan, Salime. Ayan, marami pong salamat. Thank you for listening. Speaking of Kamamanan, si Mami Roxanne Macha, si Sir Lorimer Sakala na ikinig sa atin. Maganda umaga. Thank you.
0: Thank you. Dami din nagme-message dun sa ating messenger, sa ating Facebook. Ayan, mula kay Nene Cabanieles Emano. Hi po, good morning po sa inyo. Maraming thank you for listening.
1: Good morning, Ma'am Nene. Ito si Nora Balikaol. Sabi niya, Dr. Heart, para sa ako, walay dapat ipagselos. Sabi niya, kung giwan na stand lang siya. Ayan, nagpa-pre-test mo ko dyan. Para magselos, pita di dapat magselos. Kung wala pa dyan, klaro nga, come on na. O diba, salamat mo sa pagbasa.
0: Paano ba yan? Tumatayo ka buong gabi?
1: Ayun daw yung sabi. Yun daw yung sabi.
0: Kakapoy po dana, uy. Magtindog ka buong gabi.
1: Ano daw yun, Dr. Heart? Cardio. Cardio daw yun.
0: Sabi naman ni Mami Marilyn Gonzalez, sabi niya, good morning, Doc Heart and Sweetie George. Talking about, ano yung ziling?
1: Ziling
0: ka, jelly sa amin eh. Sabi niya, ay naku, problema talaga yan sa isang taong nagmahal, ngunit walang naging sila. Tapos sabi niya, ngunit di mapigilang magselos dahil mahal niya ang kumagayan.
1: Mami.
0: Maski unofficially in love siya, di ba? Kung ganun, wala na siyang magagawa, magselos na lang siya ng patago. Hanggang at kaya niya. At makinig na lang siya sa mga nakakapagbabag. Ano ba to? Nadamdamin ng mga playlist ni Dr. Inubuking mo ako, Mami Marilyn, ha? Ayan. Yan, baka mas lalo pa siyang, ano to?
1: Ma-in love.
0: At hanap ng paraan para maging officially in love na sila. Oh, ah, diba?
1: We love you too, Mami. Maraming salamat. Thank you sa iyo, ha. Maraming salamat, Mami Marilyn. Arlene Abad Patriana naman, magandang umaga. Thank you po sa inyong pakikinig. Sige. Note ko po yung inyong details, ha.
0: Hello.
1: Maraming salamat.
0: Tainty Paboresyo. Tainty ba? Tama ba?
1: Tainty.
0: Maraming salamat for listening. Hi sa iyo, ha. Ayan, meron pa ba?
1: Ito sabi niya, ni 4022, morning, magselos kung serious dyan siya sa imo.
0: Aha.
1: Kung seryoso naman yung tao.
0: Oo naman.
1: Kung mahal ka din, pwede siguro.
0: Na alin?
1: Na magselos. Tapos sabihin mo sa kanya, alam mo, nagsiselos ako dahil ginagawa mo to sa iba. Sa akin hindi.
0: Ayun.
1: Ganoon naman yung kadalasan reason kung bakit yan nagsiselos eh. Kasi nakikita natin yung ginagawa ng partner natin o yung taong minamahal natin sa iba na hindi ginagawa sa atin.
0: Bakit ka nagsiselos?
1: Oh.
0: Kasi gaya na sinabi mo, ginagawa sa iba na hindi ginagawa sa akin kasi may pinagsamahan kayo.
1: Correct.
0: Na kahit walang kayo,
1: may something.
0: Maaring may ginagawa kayo na, di ba?
1: Yes.
0: Parang nagbibigay ng interpretasyon
1: dun
0: sa kabila na parang kayo.
1: Correct.
0: Di ba? Oo. Pangalawa dyan, George, sinasabi natin, umaasa ka. Normal lang po na umasa po tayo na maging atin or maging someone, di ba, na pinapadamhan tayo na special tayo. Umaasa tayo ng mga ganun, di ba? Pero ang katotohanan dyan, wala nga kayo. No, valid ang feelings mo na magselos ka. Pero you have to keep in mind na walang kayo, di ba? Wala pa, hindi pa kayo.
1: Yan. Hindi pa official.
0: Oo. Yung pagsiselos mo, yan po'y patunay na totoo yung nararamdaman mo towards that person.
1: Yeah.
0: Yan. Di ba? So, anong dapat mga gagawin, George? Tanggapin mo yung sitwasyon unang-una.
1: Correct.
0: Tsaka iwasan mo na mag-demand. Iwasan mo na sabihin, ito dapat gawin mo. Ganito ka dapat. Mag-update ka sa akin.
1: Tama.
0: Oops, you're crossing the line already.
1: Correct. Hindi pa naman kayo. Mahirap yun.
0: At saka lagi natin sinasabi, pahalagahan ang sarili, protektahan mo ang sarili mo. Pag-ayaw talaga, bye oy.
1: Oo, maganap ng iba.
0: Diba? Sasayang ka lang ng oras sa pagsiselos-selos mo dyan.
1: Correct. Nakamukmok ka sa taong hindi naman ka kayang mahalin. Eh kung doon ka naman sa taong kaya ka mahalin.
0: Doon ka na lang.
1: Diba?
0: Doon na lang ako. Asa? That's it. Ikaw ibabalik mamaya.
1: Dr. Heart. Dear Heart po tayo, launa hanggang alas tres. Mga love song solid.
0: Ayan. Siyempre, abangan po ang programang Heartbeats. Kasama niyo naman si Harvey Stone. 11 down till 1 o'clock in the afternoon. Dito lamang sa inyong Heart FM. Right, magpapaalam na po kami again. This has been your Dr. Heart.
1: And George. Ayan.
0: Lagi pong makinig sa Heart FM, ha? Leaving you a song from Sunkissed Lola. Pakisabi na lang sa kanya, nagsiselos ako.
1: Kasi hindi mo masabi.
0: Sweethearts, this has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Ingat kayo lagi and always remember, we heart you.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:37 ang oras natin, sweethearts. Good morning once again, welcome po sa ating programang Heartbeats. Siyempre, Tuesday ngayon. Kaya ano ba yung mga plano natin for this week? Sana matupad na ha. Yung mga gustong mag-relax this week, di ba? Oh, it's better na give time to ourselves, di ba? Pamper muna tayo, magpamassage tayo. Yung wholesome na massage lang ha. Uy, shoutout natin ngayon ang Maliari Beauty Salon. Happy happy listening po sa inyo. Araw-araw yan, nakikinig dito sa Heart FM. And also, hi na din kay Arlene Abad Patriana. And thank you so much for listening. O sana pala rin ka ha. Basta makinig ka lang araw-araw. Baka ikaw na yung isa sa mga winners natin ha. Hi din po sa ating mga employees sa City Agriculture or APO, especially sa naka-black na polo. Sino ba yan? Oh, that's coming from Darwin Basilan. Oh, baka crush niya nito. Good morning sa inyo dyan ha. At saka yung ating mga sweethearts din sa City of Papel Republic, Igig Sally, Jack GM, and also kay Kathy. Happy happy listening po sa inyong lahat dyan. Dyan po sa may Barangay Gusa, yun dyan sa may Ladao RM Station. Shoutout po sa inyo, yung mga kumakain ngayon dyan ha. Happy happy listening. Ano ba yung ulam nyo ngayon? Ano ba yung ulam para sa mga nagtitipid? Oh, ilang araw na lang, makakatikim na naman tayo ng masarap, di ba? Oh, yung mga drivers natin, nagpapahinga ngayon after a very hearty lunch. Happy happy listening po sa inyong lahat. At syempre naman, yung mga teachers natin ha, na handang-handa na sa kanilang Brigada Eskwela. Oy, bati natin yung dito sa may West City Central Schools, sa lahat ng mga teachers nila. Nako, for sure. Na-miss nila yung mga estudyante nila ha. At saka dyan po sa may Consolacion Elementary School, happy happy listening po sa inyong lahat dyan. At saka kay Mami Gunching Lim, nako, ang daming kumakain pa rin. O, nakalabay ko dyan kagabi ha. Kalaag. O, ang daming kumakain pa rin dyan sa kainan nila ni Mami Gunching. Mayong pagpaminaw sa inyo dyan, Mami ha. 11:39 ang oras natin. Of course, padayon ta sa atong programang Heartbeats. Dito lang yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. The Moffat Twins, we all loved back in the 90s. You

0: 92.7. Heart FM News Update.
1: Nakilahok ang pamalang lungsod ng Cagayan de Oro sa pagdiriwang ng 44th Press Freedom Week na pinangunahan ng Cagayan de Oro Press Club kasamang iba't ibang samahan ng media sa lungsod. Sa pamuno ni Mayor Orlando Clarix Uy, nakisa ang City Information Office sa mga aktibidad bilang suporta sa pagsusulong ng malayang pamamahayag at pagpapahalaga sa ambag ng media sa pagpapalaganap ng tama at makabuluhang impormasyon. Kabilang sa mga sinagawang aktibidad sa pagbubukas ng selebrasyon noong Mayo 25, ang MISA, tribute para sa mga yumaong media practitioner, motorcade, sports fest, at mga seminar hinggil sa press freedom. Dala na pagdiriwang ang temang Freedom of the Press, the Wellspring of Democracy. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de oras, 93.7 Hot FM Bukidnon, oras natin 12:17. And time check brought to us by Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso. Bili na! And welcome sa ating final hour po ng ating programang Heartbeats. At saka batiin natin ha si Ma'am Crystal Joy. Dito ba siya ngayon sa Bukidnon? Happy listening po sa inyo, Ma'am, ha. At sana tuloy-tuloy na yung pakikinig mo dito sa Heart FM. Hi din po sa ating mga sweethearts. May request dito, ha. We'll try to play that song later. I'll insert it for you, ha. Dedicated daw yung kantang El Mano. Tahanan by El Mano sa kanyang girl na si Lita Baguhin. And listening from Bohol. Oy, shout out dyan sa imo sa noha. Ati ding mga friends ngayon dyan sa may Hagna. Happy listening po sa inyong lahat. Kay Igig and of course sa ating mga kaibigan ngayon sa may Maramag. Shout out po. Mayong pagpaniud po sa inyong tanay. 12:18 ang oras natin. Ito'y magbabalik pa with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
3: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
4: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na mas saligan.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 32.7 Hot FM Cagayan, the order 93.7 Hot FM Bukidnon. 12:48 ang oras natin. Call me maybe or text me maybe. Carly Rae Jepsen. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Final break na po sa ating programang Heartbeats. At syempre naman, batiin natin yung mga kaibigan natin na hanggang ngayon kasama pa rin natin. Ha? Happy, happy listening sa lahat nating mga gwapa diyan sa may Melodia Pharmacy. Saan ba yan? Diyan sa may Agora, ha? Especially kay Silver Grace. Happy, happy listening. Napindot ko lang yung... yung emoticon na Silver, ha. Oh, maraming salamat. Send my regards kay Mama, ha. And also hi na din kay Baby Floyd Russell, Mark, kay Maymay, and of course mga loyal listeners from morning till night. Next naman. And heart greetings from Papa Pink Floyd. Happy, happy listening po sa inyo, sir, ha. At saka ati ding mga sweethearts ngayon dyan sa may Zone 10 Upper Carmen, Mommy Gemma Popos. And of course, ilang mga kasilinganan din, ha. Happy, happy listening. Oh, another upper, ha. Another, ala, yung mga barangay na nasa, ano ba yung mga purok na nasa mataas na bahagi po, ha. Upper Nazareth. Happy, happy listening dyan sa mga kasilinganan po ni Sarah. Oh, happy, happy listening po sa inyo lahat, ha. Ito na! Ito na, mamimigay na naman tayo ng bigas at groceries sa ating The Prices Rise Overload. Ayun, umiikot na ang ating ruleta. Saan kaya to hihinto? Ayun, dito tayo napahinto sa may Barangay Carmen Bunot na. Galing dyan sa may Carmen Market. Congratulations kay Agustin Cabala. Agustin Cabala ng Barangay Carmen, dyan po sa may Carmen Market, nanalo ka po ng bigas at saka grocery items. Pwede mo nang makuha kaagad ang iyong papremyo. Punta ka lang dito sa aming impilan. Located tayo, 5th floor, FICO Admin Building. Dito ba yan sa may Vomenta Boulevard, Ilaya Carmen. Tapad lang sa West City Central School. Huwag kalimutan ang iyong ID, sir, ha? Agustin Cabala, congratulations to you once again. Ang Heart FM, The Prizes Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Oras natin, alas 12:50 na. Ako'y magbabalik pa. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
3: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginamak kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
5: May buhay sa makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Arts FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Arts FM, Bukidnon. 1:31 is our time. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Nagbabalik po tayo para sa programang Dear Heart. Alam nyo na yan. Sa mga oras na ito, nating siesta, si George ang inyong mga kasama hanggang alas 3. Air Supply, that and more. Basta manatili lang nakatutok sa Heart FM. And abangan mamaya ha, mamimigay si George ng biyaya. O dahil every hour na yung ating The Prices Rise sa overload, kaya abang-abang po kayo. Ito na muna sa ating mga texts and shoutouts. Bear with me as I am reading it through our cell phone. May konting technical issue tayo sa ating text line. Anyways, eto mula kay 04268. Ayan, mayang udto na minaw ko karon. Thank you for always tuning in. Ayan, mula ito sa Uybaloy. Trucking from Mami Eileen Gales. Maraming salamat, Mami Eileen and the Gales family na lagi nakatutok. Si 3774 naman. Ito, shoutout natin si Justin Caballo Muklo o Clark Ramos dyan sa may Butod, sa may Kauswagan Phase 1. Magandang hapon mga sweethearts. Di ba nakatambay, nakarelax lang, chill lang habang nakikinig sa mga love songs. 5415, salamat po, nakita ko na kayo, mabait. Maraming salamat, Sir Lorimer Sakala ng Barangay Kamamanan. Congratulations.

0: Oh, eto mamaya din I'll be doing some recap sa mga hindi pa nag-claim ha ng kanilang premyo para sa The Price is Right Overload. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Sharo. Sharo, di pa mo makatext kay George. At sa ating Facebook page, sa mga online, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Excited ako to play my next sweep of songs. Kaya naman, stick with me dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
1: Z-Ice Purified Ice,
2: ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
1: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
3: The Moffitt Twins, we all loved back in the 90s.

0: same, same in the 2000s.
1: Love isn't always as you see it.
0: The Muffet's Duel is now known popularly around the world as Music Travel Love.
2: If life is so short, won't you let me?
0: Traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limketkai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro, presented to you by Concert Republic and produced by 90 DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
2: If life is so short,
0: kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
4: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
5: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Hearts FM, Bukidnon. Friends in Love, Johnny Mattis and Dionne Warwick. Oh, what a song. What a duet. Napakasarap pakinggan. By the way, that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. 1:47 ang ating oras. Talaga mang pinapa-inlove mo kami, George. Anagin na kasi mainit sa labas. Ba naman lang mabugdawan kahit konti, di ba? Sa mga love songs, 3008, magandang hapon. Shout out sa Amilaw family, kay Bembem, kay Omar, kay Jared, kay Ken, kay Dondon, kay Dawing Lewis from Uncle Doy Ams, Ubaob, Pinonia Aceron, Tubod, Montihagna, Bohol. Uy, may hapon diha ha. Thank you so much for listening. 2745 sa mga sweethearts natin. O mga solid yan, mga taga Santa Cruz Village, Zone 8 Carmen. Ang gugma murag rice. Bisag busog na manginanghanglan gyapon o extra. Ouch! Isang mainit at tanghali sa lahat. Have a great, beautiful day, everyone. Hi sa'yo, Mr. Ryder, na kahit ayaw mo na. O, sige. I'll try to play that one, okay? I'll take note of your request. And padayon sa pag-text kay George sa lahat ng mga gusto mag-shoutouts and request. That's 0917-1579-927 at 0961-8924-927 ang ating mga text lines. Facebook page po natin, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Sa pagbalik-balik na ako, Sharon. You should take note of those details. Anyways, it is 1:48. I'll be right back with more of your favorite love hits while I'm gonna be on a quick break. Dito ka lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7 EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa suspansya at vitamin gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, gui, lebanon, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibit tao, laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Hey, Gucella, kasali na rin si Glamota, si Sir Raydon Laparana sa kanilang flower shop dyan sa may tapat lang na kanilang store at sa Marbest School and Office Supplies Training dyan sa may Balingasag. Maayong hapon. Thank you so much. Ito naman si 7032. Hi sa lahat, George. Thank you for listening. Abeo Nation Garage Sale also was available. Lutong Bahay Foods. And sinugbang pusit with suka, lots of bumbay. Sige, patikim daw. Dibiro lang. Thank you ha sa inyo lagi pakikinig, mga customers din. O sa Kevin Enterprises. Ayun, maraming salamat kay Miss Alfie, Miss Irene, kay Sir Dennis, at kay Sir Kevin. Maraming pong salamat. Hala, parang yung panahon talaga ay nakikiisa. Oo, sa ating journey this afternoon. So you better tell me how you guys are doing out there. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Dapat isa ulo na yan. Oo. Diba? O sige, 2:33, magbabalik ako. Just keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hits. Sa bawat higo, gama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala nay lain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
7: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Hearts FM, Bukidnon. Ay, love is the answer. Talagang naniniwala ako. Nakapag-umaapaw sa pag-ibig, umaapaw din ang balik ng universe sa'yo. Diba? By England Dead and John Ford Coley. And that song was brought to us by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese o crunch, mulami pod ang break nimo. Mulami sa mood ang atong afternoons kapag love songs ang ating pinapakinggan. Walang stress sa mundo. Diba? Natabatiin ko lang mula sa ating sweethearts dyan sa Tina's Place sa may Balingasag. Ganda nga po Hearts FM. Shout out to KJ o Bingot na naanda na sa Tina's Place. Nag-chill. Malay mo makapunta kami dyan. Mukhang maganda yung lugar na yan. Maraming salamat sa inyo lagi yung pakikinig. Also to our sweethearts mula kay 8788 dyan sa may 3JKP Trading and Tailoring. Sa lahat ng staff na sina Jonar, si JR, si Boyax, si Arlabs, si Madam Hazel, si Boss Rommel from 3JKP Trading at Burgos Barangay 10. Good afternoon. Special shout out din natin na Golden Monarch Eagles Club to Kuya Romel Charter Club President. Ayan, maraming salamat. Namiss ko to sila. Diba, it's been a while. Maraming salamat. At Harleen Abad Patriana sa ating Facebook page. Mayong hapon. Sige, I'll try to play that, okay? Just saying hi to you, my sweetie G. Parang gloomy na ang kapunon ba? Nakakamiss talaga. Miss you too, mommy. Thank you, mommy Marilyn, ha? Maraming salamat sa inyong laging pakikinig. And before we go ahead and talk about further, let's give away some blessings dito sa The Price is Rise Overload. Sabi sa inyo eh, mamimigay ako ngayon eh. Ito na yung ating roulette, handa na, let's go! Sa lahat ng mga may entries ha, makinig, dahil baka naman kayo na yung manalo. And yung ating roulette ay napatigil sa Barangay Bunbun. Barangay Bunbun Dropbox. Ayan, maraming salamat. Bunot. At ang aking nabunot mula sa Zone 5, Barangay Bunbun. Congratulations, Joel Bless Arroyo. Joel Bless Arroyo ng Barangay Bunbun Zone 5. Ikaw ang ating winner ng ating The Price is Rise Overload. At sa lahat ng mga naging winners natin mula pa kanina, King Kim Taxi, Elmo Ebuesa Azaron, Paula Bianca Masalta ng Barangay Bunbun, Ana Lu Marbebe ng Barangay Bayaba Zone 6, at Daniel May Gonzalez, dyan naman sa Puntod Block 2 District 6. Magdala ng ID to claim your prize. Again, 14 days lang po ah. Lagi natin paalala yan. Oo, nasa 5th floor Fico Admin Building, katabi ng West City Central School, ang inyong Heart FM. At ito ay hatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. It's time for me to play my final set this afternoon. Hang on tight for that. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na, pag Magic Flakes Cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, mulami po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
3: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mulami po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon. 2 minutes bago mag-alas tres on this madag-umon nga Tuesday. But I'll be, you know, saying goodbye and wrapping up the show. Maraming maraming salamat sa inyong pagdulog. Gusto ko yung dulog. O, sa pagsama sa akin sa ating programang Dear Heart. And you got it right. Tomorrow is another date. Okay? Music from the Heart. Ayan, kasama si Dr. Heart bukas, 9 a.m. to 11 a.m. At dito po sa ating programa. Oo, every day. Dito po sa ating Dear Heart. Alauna hanggang alas tres. Every weekdays, actually. But ito muna, may mga pabati pa dito. Demsoy Robles, maayong hapon. Ingat kayo dyan, ha? Sa Maramag. And Sir Eddie Kenya, sa mga nakikinig sa atin sa Noisky Food House, maraming maraming salamat po. Ayan, sina Janet Hermoso, Lori Praja, si Inday Maynila, EJ Chavez, Dina Kenya, Maylene Hermoso, Jess Aquina, at si Apple, at sa kanilang bagong staff na si Grace Monreal. Ayan, thank you, thank you. Padayon sa pagpaminaw, it's because Harvey Stone, mamimigay din yun. Sinasabi ko sa inyo. We'll be up. We'll be up next para sa kanyang programang Heart Afternoon Drive. Osha, it's been a wonderful Tuesday. This has been George. Manatili nakatutok dito sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7. Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
1: Heart FM News Update.
2: Mas naging mulat umano ang mga kabataan ngayon sa epekto ng maagang pagbubuntis dahil sa impluwensya ng social media at mas malawak na access sa impormasyon. Ayon kay Dr. Elma Oclarit ng Department of Health Region 10, nakakatulong ang iba't ibang online platform upang mas maintindihan ng mga Gen Z ang kahalagahan ng responsableng pagdidesisyon pagdating sa reproductive health. Dagdag pa nito, malaki rin ang naitutulong ng mga programa ng Department of Health at Department of Education, lalo na ang pagsusulong ng mga age-appropriate sex education para sa mga kabataan. Sa kabila nito, sinabi ni Dr. Oclarit na patuloy pa rin hamon ang teenage pregnancy sa rehiyon, kaya kinakailangan pa rin paigtingin ang pagbibigay ng tama at wastong impormasyon tungkol sa sexualidad at reproductive health. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan, the Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, oras natin 13 minutes after 3 o'clock. Welcome po sa ating programang Heart Afternoon Drive, dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko. Bye.

92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon. And oras natin, 30 minutes after 3 o'clock, 3:30. Mayong hapon sa tanayan. December Avenue with Saksiang Langit. And that song was brought to us by Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos ng SRP per baso. Bili na! Oy, mayong hapon ha. Welcome sa ating programang Heart Afternoon Drive. Yung mga suki natin dyan sa Bukidnon. How are you guys doing? And of course, ang ating mga suki din natin dyan sa may barangay 35. At saka barangay 17, Mami Elaine, mayong hapon sa imo. Demsoy, mayong hapon. At saka yung mga loyal din natin dyan sa may Gusa, ha? O, yung RM Ladao Station, shoutout po sa inyong lahat dyan. Ako, lami kay Higop Sabao. At saka hi na din po sa mga suki natin dyan ngayon sa may westbound terminal, yung mga vegetable dealers natin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ano ba yung mga merienda nyo? Sino ba yung kumakain ngayon ng toron? Yung toron na napakalaki. Ako, basta. Nakakabusog yan, ha? Anyway, para sa inyong mga pabate, 0917-1579-927. Mag-message din sa ating Facebook page, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. 3:32 na po ng hapon. Let's move on with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng hardcore. Heart.

0: isa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.
6: Critic.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:47 na po ang oras natin. At syempre kasama nyo pa rin Harvey Stone on a beautiful Tuesday afternoon. Martes po tayo ha. 26 ng Mayo. Yung mga birthday celebrants natin ngayon, happy happy birthday po sa inyong lahat, and may you have many more birthdays to come, more candles to blow, and more cake to slice. Next naman, oh, yung mga nagle-lechon ngayon, happy happy birthday sa inyo, kaway-kaway naman dyan. At saka, hi and happy happy listening din, syempre ang ating mga sweethearts ngayon, yung mga inaantok pa ha, yung andyan ngayon sa may Agora Terminal. Shoutout po sa inyong lahat. O okay lang, antukin yung pasahero. Bawal na bawal yan sa driver, ha? Yung chopper ng bus. O, magandang hapon sa inyo. And of course, ang kanilang mga passenger assistant officer, magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Hi din po sa mga nagre-review ngayon. Uy, happy happy listening po sa inyo, ha? At saka, konting music lang on the background for sure. Papasok talaga yung... ano ba yung mga binabasa nyo dyan, yung mga nire-review nyo ha? At saka, good luck na lang po in advance. Alright? Magandang hapon sa ating mga staff dyan sa may 3JKP Trading and Tailoring. Happy happy listening kay Madam Hazel, kay Boss Rommel. And of course, dyan po sa may Barangay 10. Barangay 10 dyan sa may Burgos ha. At saka sa Golden Monarch Monarch Eagles Club. Si Kuya Rommel, ang kanilang charter club president. Happy happy listening. Grace Wynn Hardware. Sa Atmang, happy happy listening po sa inyo diha, mga guwapa. 3:49 ang oras natin. Ako'y magbabalik pa. Keep it right here sa ating programang Heart Afternoon Drive dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: CDOI Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best idol hot dog ever.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 416 ang oras natin, sweethearts. And that song was brought to us by Magic Flakes Cheese. Sa kalimiyon sa cheese or crunch, mula mi put ang break ni mo. Mayong hapon sa atong inahan niya sa may Chavez Compound, Mami Marilyn. Mayong hapon sa imo, Mami, ha? At saka yung mga kaibigan ni Mami dyan po sa may Carmen Market, si Ma'am Nanette Raniego. Of course, dyan po sa may Mahogany Section. Magandang hapon po sa inyong lahat. At saka, hi din sa Puntod Eagles Club and Puntod Ladies Eagles Club. Greetings from Kuya Gabriel, always the Pamino sa Heart FM. And happy listening din po sa inyo, ha. And also sa ating fire station dyan po sa may Cogon, happy listening po sa lahat ng ating mga kabumbirohan dyan. Happy listening din sa ating mga traffic enforcers at saka yung mga suki natin sa may Cogon Public Market. Sa lahat po ng mga vendors nila dyan, ha. Of course, yung ating mga lami na mga karinderya, yung mga Muslim eateries natin, ha. Of course, ating mga Muslim brothers and sisters, happy listening po sa inyong lahat dyan. Nako, na-miss ko na kumain yung ginataang tilapia. At saka, of course, ang all-time favorite po ng lahat, ang ating pater, di ba? Yung, ano ba yung tawag? Basta, pater. Ang sarap, di ba? Ay din po sa lahat ng ating mga padyak dyan po sa may Nazareth. Magandang hapon po sa inyong lahat, ha? At saka, abangan nyo. Mimigay tayo ng bigas ating The Prices Rise Overload maya-maya lang. Check nyo, ha? Baka pangalan nyo na yung makuha natin. Kaya, tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na, pag Magic Flakes Cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula ni po't ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
3: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula ni po't ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
1: This is Heart 92.7.

0: imong adlaw kung dili mi maka Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
0: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, Honest Nantin Sweethearts, 4:43. Country Bronze was by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Final break na po tayo, Sweethearts. At syempre, kasama nyo pa rin Harvey Stone. At saka, batiin natin ang happy listening ha, si Christine Jean. Saka, parigards na daw kay paring Jason. At saka, magandang hapon kay Joseph Ranara. Sorry, Joseph, naputol yung tawag ko sa'yo kanina ha. Jason Tesoro ng AMK Abdul Taxi. Always yan, nakikinig sa ito. Kasama tayo palagi niyan sa kanyang biyahe ha. Mabuhay ka, Jason Tesoro. At saka, batiin din natin ng happy listening ang lahat ng mga miyembro ng Arellano at saka Manzano at saka Balasabas family dyan po sa may Maramag, Bukidnon. Nako, napakalaking clan. Oh. Tatlong clan nakikinig araw-araw dito sa Heart FM. Maraming salamat sa inyo. Ah. At saka yung mga papauwi din natin mga farmers ha, dyan po sa may Quezon, Bukidnon. Shoutout po sa inyong lahat. At saka yung mga bukas pa ng mga karinderya, mga kainan natin dyan, yung suki natin dyan sa may Maramag Terminal ha. Shoutout po sa inyong lahat. Mayong hapon sa inyo. Kumusta? Gaulan ba din ha? Ito na ang ating pamimigay ng bigas sa ating The Price is Rise Overload. Paikot na ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo ng bigas at grocery item. Eto, dito tayo huminto sa may Barangay Ipunan. Bunot na tayo. Eto, congratulations, winner natin from Ipunan. Congratulations kay Danny Cuino. Danny Cuino, nanalo ka po ng bigas at grocery items. Pwede mo nang makuha kaagad ang inyong papremyo. Punta ka lang dito sa ating himpilan. Located tayo ha, 5th floor, FICO Admin Building. Dito ba yan sa may Vimenta Boulevard, Elia Kerman. Ang Heart FM, The Price is Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. 4:45 ng hapon. I'll be back with the music from Mackie. Dito pa rin yan sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: For

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin 4:57 na po. And it's my time for Harvest Town. Maraming salamat talaga, sweethearts, ha. Tsaka bukas ulit, game pa ba tayo bukas? Of course, araw-araw yan, di ba? So nakasanayan na po ng ating mga sweethearts na araw-araw nilang kasama ang Heart FM. Maraming salamat talaga, ha. More blessings po para sa inyo. At saka lalo po naming pagbutihan at saka papagandahin yung ating mga programa dito, ha. Alright, so hope to see you soon, and I'll be leaving you with a song from One Direction. Live while we're young. Dapat lang, di ba? Play right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: same, same in the 2000s.
1: Love is in always as you see it.
0: The Moffat's Duel is now known popularly around the world as Music Travel Love.
2: If life is so short, won't you let me?
0: Traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limketkai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro. Presented to you by Concert Republic and produced by 90 dB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
2: Life is so short.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 6:04.
1: Heart 92.7.
0: Heart FM News Update.
2: Ikinalungkot ni IP Defender Wilson Ahmad ang hindi natuloy na dialogo sa pagitan ng mga residente at mga opisyal ng Barangay Mambuaya kaugnay ng kontrobersyal na demolasyon ng higit sa 300 kabahayan sa lugar. Ayon kay Ahmad, nadismaya rin ang mga abogado at church representative na nakatakda sanang mamagitan sa usapin dahil nasa lugar na umano ang mga ito bago ipinalam ang postponement ng dialogo. Binigyang diin ni Ahmad na patuloy ang takot at pangamba ng mga residente, partikular na mga kabataang naapektuhan umano ng demolasyon at nakaranas ng trauma matapos mawalan ng tirahan. Hanggang ngayon, nananatiling balisa ang mga residente dahil hindi pa malinaw kung magkakaroon muli ng demolasyon sa kanilang komunidad. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: previous formulation. Our cheesiest CBO Idol cheese dog ever. Buy now.
1: Ito ang idol ko.
2: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol Hot Dog ever.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala nay lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:30. This is Heart 92.7.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kape-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.

Heart FM. Balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: same, same in the 2000s.
1: Love isn't always as you see it.
0: The Muppets Duel is now known popularly around the world as Music Travel Love.
2: If life is so short, won't you let me?
0: Traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limcatcay Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro, presented to you by Concert Republic and produced by 90 DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
2: If life is so short.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
4: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:45.
1: This is Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Gusto ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa mag-baby, ay anak ka babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamit sa mong anak. Inay ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila, kag open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa gin mapinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 9:33. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Shout to the heart!
5: Can you feel my heart?
6: This is
4: 92.7.
0: This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 10:30. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapamino og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM.

0: Heart FM time. It is now 11:30.
1: Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 Heart FM Time. It is now 1:15. This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: is Heart 92.7.
1: Heart FM Time. It is now 1:30.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
5: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

92.7 Heart FM Time. It is now 1:45. This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: This is Heart 92.7.
1: Heart FM Time. It is now 2:30.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala nay lain pa.
4: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 3:33. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarilita.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumisan.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Quinoan. 16 na minuto makalipas ang 5 o'clock. Good morning, everybody! Magandang umaga po sa inyo lahat, mga sweethearts. Welcome, welcome sa ating program. This is Pinoy Heart. All the way till 7 o'clock, 7 to 9. It's another set of music. Different moods, ha? Ang ating i-cater sa umagang ito. Siyempre, mga Pinoy. Tapos, variety of music naman tayo hanggang alas 9. Mula 7 o'clock. Alright? Siyempre, brand new day today. 27 na sa buwan ng Mayo. Aba, Miyerkules naman po sa linggong ito. Today is May 27. Happens to be Wednesday. Oh, kumusta naman ang lahat? Well, kumusta naman ang inyong mga pagising? Kumusta naman ang inyong mga pagmulan? Kumusta naman ang inyong pagtulog? Masarap ba? Yung pagising nyo, masarap din ba? Eh, kung masarap yung tulog ninyo, malamang masarap din yung gising. No? Ah, sige, yung mga nagtanday-tanday pa di ha. O, tama na yung tanday-tanday nyo. May pasok yata kayo eh. O, pero yung iba sa inyo, holiday. Di ba? Yung iba, wala namang talagang pasok. Oh, kasi wala naman talagang pagtrabaho pa. Naghahanap pa lang. Alright, sa lahat ng mga mag-spend ng holiday, abay siyempre pa. At ano pa nga ba? Yung sabi nga, apektado ng holiday, sa bahay lamang. Sige, tanday-tanday lang. Padayon, padayon. No reason for you to, you know, get up early and be on your feet early. Talaga naman kailangan mo lamang, mag-relax-relax lang dyan sa inyong mga bahay. Pero, yung mga may pasok kahit holiday, yung mga kagaya po natin, kagaya namin, alright, na masisipag. Ano pa nga ba? Yeah, be with me. At syempre pa, mag-enjoy tayo habang prepare tayo ng ating mga sarili. Of course, my name is Jason. Jason Steele. Ano pa nga ba? Dilada ngayon, ano? Tama ba? O, tama. Sige, ang gagawin nyo lamang, mag-i-party na ating programa. Relax lang kayo dyan. Ako na bahala sa mga music natin. Text mo ako, dali. 0961-8924-927. Ulitin natin yan. 0961-8924-927. At ba tayo magkwentuhan ngayong umagang ito? Alright? Beautiful songs up ahead. Kaya naman ang tabayanan yan, mga sweethearts. Panayon sa Pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaya nindiri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
3: Halina't magmakabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
7: Ay, grabe ang mga presyo ka. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
6: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
7: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
8: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
6: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
9: We got you!
6: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
10: Overload? Tama.
6: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
11: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
12: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM Cagayante Oro City, 93.7 Hard FM Pukinon. Hey, 32 minutes makalipas ang alas 5 ng umaga sa langit. Anong inihintay mo? Grasya mula sa langit. Teka muna, pag-isip mo ngayong umagang ito, nagpasalamat ka na ba? O wala pa, diretso ka na agad sa social media. Hawak-hawak mo na agad yung telepono mo na hindi ka man na nakapagsabing thank you Lord. Ay, teka muna. Dala, hold on. Ang pagkagising mo at pagmulat ng iyong mata, anong unang gagawin? Aba, titingala ka muna sa langit. Magpapasalamat ka na buhay ka pa. Say thank you Lord for the chance to live again today. And thank you for this life. Yun! Tapos ready ka na uli humingi ng blessings mula sa langit. Ha? Hindi yung hindi ka pa nakapagpasalamat, hingi ka na naman. Sino ba gaganaan magbigay sa'yo? Ha? Oh, magandang umaga sa lahat ng mga sweethearts natin. Ano, masarap yung kape? Mga ganitong oras. Sige, nagkakape na kayo, alam ko. Sige, higupin niyo yung napakasarap na kape niya. Mm-hmm. Habang iniisip, ano bang pwedeng magawa para umunlad sa buhay? Ano bang pwedeng magawa para makuha ko siyang muli? Ano bang pwedeng magawa, di ba, para muli niya akong mahalin? Sa umaga nangyayari yung mga pagmumuni-muning yan eh. Kung ano kaya ang pwedeng magawa para manahimik yung chismosa kong kapitbahay. Pagkaubos ng kape mo, wala pa rin. Hanggat wala kang ginagawang step, hindi na kukuha sa pag-inom lamang ng kape. Pero at least nakakapagplano ka. Somehow, right? Sige na, magandang umaga po. Hoy, aga gumising ng mga taga-Maramanga. Sina Ma'am Rosalyn Yelas Lavistre. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hoy, aga din gumising ng mga taga-Kamamanan. Mga taga-Kronim. Dimensa Family, magandang umaga po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. I'm on for another break here. It is now 5:36. Time to brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog, Virginia. Babalik pa tayo with more. Still with me, ako po ang inyong kasama palagi. My name is Jason Steele. Sweethearts, uy, padayon lang sa pagpaminaw ha. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7. As part of the upcoming exciting celebration of 72 years of service, unity, and excellence, join us for a fun-filled run that brings together fitness, community, and the FICO spirit. Lace up and get ready to run for the FICO Run 2026.
2: FICO Run 2026.
1: Whether you're running for fun, for health, or for the thrill of the finish line, this is an event you won't want to miss. The FICO Run 2026. On July 5, 2026, at the Provincial Capital Grounds, Cagayan de Oro City.
2: Choose your race category.
1: 3K, 5K, or 10K. Top 3 finishers for each category will receive medals and cash prizes. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers, Lab Co-op. The FICO Run 2026.
2: The FICO Run 2026.
1: For online registration, visit FICO Run 26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala nay lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City. 93.7 Heart FM, Bukidnon. Nabing isang minuto bago sumapit ang 6 o'clock. Brownman Revival for you. Ikaw lang ang aking mahal. Sabihin mo nga isang katabi mo ngayon, kaya mo pa bang sabihin yan na ikaw lamang ang mahal ko? Ha? Pag kayang-kaya mo bang sabihin yan, nabay, saludo ako sa iyo. Alam mo ko bakit? Ikaw hindi nagbabago. Lalo na kung matagal na kayo. Kung hindi ka nagpadala sa tukso, at talaga namang sa kanya ka lamang, di ba? Nagkakaroon ng kakaibang pakiramdam. Sa kanya ka lamang nato-turn on. At tingnan mo nga yung katabi mo. O, yung Paris ka ron. Tingnan mo nga yan. O, ano ba? Gusto mo pa ba yan? Ay, joke lang ha. Pagkita ko bagay, sabihin mo naman sa katabi mo. Sabihin mo, ay, ikaw lang talaga yung mahal ko. Promise. Lapit na ng sweldo, buuin mo yung entrega. Pagkita ko bagay po, sa lahat po ng mga nagluluto na ng kanilang mga almusal, sa kanilang mga pamahaw, good morning! O, sige lang pa na yun. Unsa isutan? Ano bang almusal? Ha? O, pagkita ko bagay, sa lahat ng mga nagpapandesa lamang, o, yung mga bakery din, good morning! Sa lahat ng mga bakery bukas na bukas na ngayon, maraming salamat kasi naka-Hard FM na kayo, ha? Another break is in queue. Magbabalik ba tayo with more? Kaya naman, sweethearts! Hoy! Padayon lang, ha? Sa pagpaminaw kasi meron na tayong groceries at bugas mamaya-maya ng konti lang. Ipamimigay na natin yan sa inyo. Ha? Kaya abang-abang na kayo. Padayon sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng heart ko!
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Geronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalim ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko, nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin yung nasa. Ang sige, sekreto ni mo, mayro sa vitamins ni mo. Wala ko ilain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidera, sa mga gusto magpapayat. Healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo naman itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan, hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kahit eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nabibitin pa.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro City, 93.7 Hard FM Bukidon. Hey, we got 15 minutes after 6 o'clock, mga sweethearts. That's a Rico Blanco for you with Yugto. Ito na, second hour and also last hour na ng ating Pinoy Hard na program. Hanggang alas 7 lang ito ha, pero 7 to 9 tayo magkakapiling pang muli. Oy, ano pa nga ba? Sa oras na ito na mangyayari yung pagbunot natin ng winner ng bugas, ng groceries. Oh, hang on time. Kasi naman baka pangalan mo na ang mabunot natin ha, ngayong oras na ito. Oh, sweetheart, syempre ako pa rin ito doing the program, doing the show. Syempre ba Jason Steele? Magandang umaga sa lahat ng mga sweethearts natin dyan. Yung mga tinatawag na baby. Huwag kang kumpiyansa kapag tinawag kang baby ha. Lagi kong paalala sa inyo yan. Ay kumpiyansa nga baby ang tawag niya sa imuha. Alam niyo kung bakit? Eh alam niyo naman yung baby minsan triplets. O kaya kambal. Dalawa lamang, baka dalawa kayo. O kaya tatlo kayo babies. Napalingon ka bigla sa pares mo. Anong tawag mo sa akin? Baby? Ay, joke lang yun, ha? Baka naman pagdudahan nyo. Ito talaga si Jason C. Lagi nag-spark ng ano, ng pagdududa. Yung akin lang naman yung baka. Baka lang. Minsan, di ba? May mga ganon. Hindi naman lahat ng panahon at hindi naman lahat pare-parehas. May mga iba. pero ano lang yan, nakasabihan lang nila, di ba? Magandang umaga, Lola Amy ng Kamamanan. Maraming salamat sa pakikinig. Hoy, good morning! Sa lahat ng mga listeners at sweethearts natin, yung mga maagang magsimba. Alam nyo, isa sa mga palatandaan na medyo nagkakaedad na talaga, dalawa na lang ang ginagawa pagising sa umaga. It's either maaga nagwawalis, nagsisilig-silig na yan sa palibot ng bahay, o hindi naman kaya nakabihis na magsisimba. Kasi sa palatandaan na talaga nagkakaedad na. Diba? Lola Amy, good morning ha. Mga taga Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Magandang umaga rin. Have a great, beautiful day, everyone. Inspiring morning, ha? Mr. Ryder, good morning. Galas family ng Barangay 17, Burgos del Pilar, Tatay Nicolás and Mami Elaine. Maraming salamat po. Dagang salamat. Sana'y magandain yung mga umaga dyan, pangapina mo. Alright, abangan natin mamaya mga pangalan ng mananalo ng bugas at groceries, mga sweetheart. Mag-commercial break lang muna tayo sa Glenn. Pabalik tayo. Hey, we got something from Join the Club. At marami pang iba. Ang ganda ng umaga. Sana na we-witness mo ito. Sweetheart, padayo lang sa magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Ko.
1: This is Heart 92.7.

0: 32.7 Hard FM Cagayan de Oro City, 33.7 Hard FM Bukidnon. Hey, you better check your watches. We got 32 minutes after 6 o'clock. Time check brought to you by Paytime Entertainment, born for happiness. Hoy, magandang umaga po. Magandang lapasan ang ikinig sa atin, ha? Shout out sa inyo. Kumusta naman kayo lahat dyan? Sina Silver Grace, thank you sa inyong Pag Heart FM. Sige na, pamahaw na mo diha. Iba mga silingan ba? Sabi mo sa kanila, yung roving team namin, ha? Paikot-ikot lang yan sa lahat ng mga areas ngayon. At dyan po sila. Oo, iniispatan kung sino naka-Hard FM. Kaya naman sabihin mo, mag-Hard FM palagi, ha? Sabihin mo sa kanila dyan, sa iyo mga silingan. Good morning, ha, mga tagalapasan. Ay, good morning din. Iba ka na dyan sa may Agora, sa likod dyan. Kumusta po kayo lahat dyan? Maraming silamat sa inyo pang ikinig. O, De La Fuente family, sina Jason. Oy, tukayo ko pa. O, magandang umaga, dagang silamat sa pagpaparamdam. Isama mo na rin yung mga tropa mo dyan. Never mind. Pinati lang yung sarili. Good morning. Thank you so much. Bye. Thank you, ha, sa lahat ng mga nakatutok sa atin dyan. Ito ba? Ito yung mga mababanggitin ko muna, yung mga pangalan ng mga nanalo pa, ha, ng bugas at saka groceries, ha. Ito mga pangalan na to, ito po yung mga nakadaog. Alright? So, i-re-announce ko yung mga pangalan nila. Tapos mamaya, after the break, after a few more songs, magdodraw naman tayo ng panibagong winner. Pero ito muna yung mga pangalan ng mga nanalo ng bugas at groceries sa Paminaw. Congratulations kay Maruel Echinique ng JK Taxi. Maruel Echinique ng JK Taxi, congratulations. Nakadaog ka og bugas at groceries, Maruel. Pero din si Alberto Burgos Jr. Uy, lapasan! Bacoonga Street. Alberto Burgos Jr. ng Bacoonga Street, Barangay Lapasan. Congratulations. Alberto, nakadaog kag bugas o groceries, ha? Pagdalag ID, dali. Anhina, AJ May Perez ng FS Catanico Gusa. O AJ May Perez ng Catanico, FS Catanico Gusa. Congratulations. Nakadaog sad ka. At itong si Edner Amogis ng Zone 3 Canituan. Edner Amogis ng Zone 3 Canituan. Congratulations. Po yung mga pangalan ng mga nanalo pa ng bugas at ng groceries. 34 minutes after 6 o'clock. Up ahead. Siyempre pa, malupit na sweet pa rin. New songs para po sa inyo after the break. Tapos magdodraw na tayo. Stand by lang mga sweethearts. Still with me. My name is Jason. Jason Steele. Until 9 o'clock today. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.
0: Happy!
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: The Moffat Twins, we all loved back in the 90s.

0: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7.
2: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.
3: This guy's with W. Bye.
4: Ano?

0: 92.7 Thunder FM again, the Auto City, 93.7 Thunder FM, booking on 11 more minutes before 7 o'clock. It's Abra Gayuma. Asin lang katapat yan, di ba? Hagisan mo ng asin. Tanggal ang gayuma. That's what was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia! Oras na para mamigay na tayo ng bugas at groceries. Paminaw, paminaw! Para binagad natin sa ang area tayo bubunot ang ating buwena manong winner, Ruleta! Pili ka na. Andito po yung studio namin sa FICO Admin Building, Vamenta Boulevard, Carmen, Ilaya. Pag nakita niyo yung building na FICO, nandito po kami sa loob niya. Oops! Oy! Saktong-sakto! Lapasan! O paminaw mga taga-lapasan! Puro tayo. Asan yung drawback sa lapasan? Ayan, okay. Puro tayong isa. Tuara. Ang kanyang address, San Juan 2, Lapasan. Ang pangalan ng nakadaog og bugas at grocery sa may San Juan 2, Lapasan, Anita Lugsanay. Anita Lugsanay, congratulations ha. Oy, Ate Anita Lugsanay, nakadaog kang bugas, may kasamang groceries. Dali, punta ka dito, magdala ka ng iyong valid ID para naman maklaim mo na ang iyong papremyo. Mamaya, abangan nyo ha, bawat oras may nananalo. Kaya naman, padayon lang sa pagmamino, mga sweethearts. Abangan natin mamaya, may mga pangalan ulit na mabubunot ha. Baka ikaw na yon. Sabay niyo ang ating The Prices Rise Overload. Ito'y inihatid sa atin ng Covenant Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, be back with more. Stand by lama, mga sweethearts.
1: Heart 92.7.

0: and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po, si Randy Gagnado para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay!
2: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Shot in the heart!
4: Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
7: Magandang umaga, narito na mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa umagang ito ng Miyerkules. Headline sa ating balitang nasyonal, pagdinig sa PHDO laban kina Marcoleta Defensor, sinimula na ng Sandigan Bayan.
8: PI hindi inalis sa posibilidad na nakalabas na ng bansa si Senator Bato de la Rosa.
7: Sa balitang nasyonal pa rin, Ombudsman isasampa ang kasong plunder laban kay Senator Jingoy Estrada.
8: At Edler naman sa ating balitang lokal, City Hospital patuloy na pinalalakas ang serbisyo medikal para sa mga residente.
7: Sa balitang lokal pa rin, Northern Mindanao Stars nakasungkit na ng 2 gintong medalya sa palarong pambansa.
8: At City Councilor Roger Abaday nanawagan sa mga investor na magtayo ng waste treatment facility sa syudad.
7: Sa balitang lokal pa rin, Philippine Sanjia Steel Corporation tinawag na harassment ang raid ng PAOK at NBI.
8: Headline naman sa ating balita, ang Bukidnon, RTMI naglabas ng bagong fare advisory sa mga biyaing CDO Bukidnon.
7: Samantala, CHO Malaybalay, hinikayat naman ng publiko na magpa-HIV test para sa mas maagang pagduklas at gamutan.
8: At DepEd Bukidnon nagsagawa ng training para sa grade 6 teachers kaugnay sa bagong K-10 curriculum.
7: Sa ating balitang Mindanao, supply ng gulay sa Davao Oriental na apektuhan ng babago-bagong panahon.
8: At headline sa ating balitang international, at 38 pinuha Pinoy crew ng MV Hondius negatibo sa hantavirus ayon sa DMW.
7: Sa balitang international pa rin, suspected Ebola cases sa Congo, umaabot na sa mahigit 900.
8: At headline sa ating balitang sports, si Caro Nakamura sasabak na sa WR Bughouse Championship sa Pilipinas.
7: Sa ating showbiz balita naman, Apple David, umari ng reaksyon dahil sa isyong kinasasangkutan. Kasama naman si Chad Gamad.
5: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
7: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong puntang Pilipinas. Araw po ngayon ang Miyerkules, Mayo 27, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
8: Nel Arshaga.
7: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
5: Heart FM, Balitang Nasyonal.
7: Aras natin ngayon, 22 minuto makalipas sa ikabito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating balitang nasyonal.
5: Heart FM Balita.
7: Sinimula na ng Sandigan Bayan 7th Division ang pagdinig. Hindi kaugnay pa rin ang Precautionary Hall Departure Order o PHDO laban kina Senator Dante Marcoleta, dating Representative Michael Defensor, at 2 pang individual kaugnay ng mga reklamong blunder, indirect bribery at paglabag sa Presidential Decree No. 46. Nauna nang naghain ang Office of the Ombudsman ng verified ex parte application para naman sa PHDO laban kina Marcoleta, Defensor, Aristotel Viray at Joseph Espiritu. Ayon pa sa Ombudsman, may kaugnayan ng kaso sa umano'y 75 million pesos campaign donations para sa kandidatura ni Marcoleta noong 2025. Ang PHDO ay ikaw o ang PHDO ay kautusan ng Korte sa Bureau of Immigration upang pigilan ang sinumang respondent na umalis ng bansa habang iniimbestigahan ang kaso laban sa kanila.
8: Sa iwalay na balita, bukas pa rin ang Bureau of Immigration sa posibilidad na nakalabas na ng bansa si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay BIA spokesperson Dana Sandoval, matapos ang pagtakas ni Senator de la Rosa sa Senado, may chance ang dumaan ito sa backdoor exit sa tulad ng liblib na pantalan. Paliwanag ng opisyal, palagi na nilang isinalang-alang ang mga ganitong anggulo sa mga kaparehong sitwasyon. Gayunman, tiniyak ng BIA na nananatili silang nakabantay sa mga sinasabing illegal migration corridors ng bansa, katuwang ang Philippine National Police, Philippine Coast Guard at mga lokal na pamahalaan. Sa kasalukuyan, wala pa namang naitalang record ang BIA hinggil sa posibleng paglabas ng bansa ni Senator de la Rosa.
7: Para sa ating ngayon, 24 na minuto makalipas ay gabi ito na nagmamadaling umaga, panghuli sanay ng ating balitang nasyonal. Target naman ng Office of the Ombudsman na maisang pangayong linggo ang kasong plunder. Laban naman kay Jinggoy Estrada, itigaugnay pa rin ang umano'y maanumalyang flood control projects. Ay kay Jesus Crispin Remulla, pipirmahan niya ang information bago ito isumite sa Sandigan Bayan. Nauna nang inarekomenda ng Department of Justice ang pagsasamba ng plunder, graft at direct bribery charges laban kay Estrada at iba pang opisyal. Samantala, itinanggi ng senador ang aligasyon at iginiit na walang ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa umano'y kickbacks. Alas 7.24 pa rin na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, bago tayo ngayon sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
5: Heart FM, balitang lokal.
7: Sa ating balitang lokal, nagpasalamat naman si Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarix Uy sa patuloy na pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan ng JR Bora General Hospital para sa mga residente ng lungsod. Ayon pa kay Mayor Uy, masanda na ngayon ang ospital sa pagtugon sa iba't ibang uri ng operasyon at karamdaman upang mabigyan ng mas maayos at mabilis na serbisyong medikal ang publiko. Tiniyak din ang alkalde na patuloy na mangikinabang ang mga pasyente sa programang No Hospital Bill, kung saan wala nang babayaran ang hospital bill ang mga pasyente paglabas nila ng ospital. Pinuri rin ni Uy ang pamunuan ng naturang ospital dahil sa dedikasyon nito sa pagbibigay ng dekalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan. Alas 7.25 na nagmamadaling umaga, samantalang dagdag pa rin sa halin ng ating balitang lokal. Pakinggan natin ha, ang report mula po sa labas ng ating himpilan. Ito po'y may kaugnayan sa pagkakasungkit po ng Northern Mindanao Stars ng dalawang gintong medalya sa ginaganap nga pong palarong pambansa. Ang nilalaman ng balitang yan ating pakinggan mula po sa ating senior news correspondent na Cagayan de Oro City na si Tony Gonzalez. Tony, mayang buntag, detalye.
1: Dalawang gintong medalya ang naiuwi ng mga atletang tinaguriang Northern Mindanao Stars sa nagpapatuloy na palarong pambansa. Ang unang gintong medalya ay napanalunan ni Peter John Nadera matapos manguna sa athletic 110-meter hurdles para sa elementary boys category. Kinatawan ni Nadera ang School Division Office o SDO Bukinon sa naturang kompetisyon. Samantala, nasungkit naman ni Charles James Villafania ang ikalawang gintong medalya sa athletic 110-meter hurdles para sa secondary boys category. Bukod sa dalawang gold medal, nakapagdagdag din ang Region 10 ng dalawang silver medal at isang bronze medal mula sa iba't ibang kompetisyon na ginanap kahapon. Sa kabuuan, mayroon ng limang medalyang Northern Mindanao na unang araw pa lamang ng palarong pambansa, patunay ng husay at determinasyon ng mga atletang kumakatawan sa rehiyon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalitan diretso, serbisyong may puso.
5: Heart FM Balita!
7: Dagang salamat, Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
8: Samantala, nanawagan si Councilor Roger Abaday sa mga namumuhunan na magtayo ng waste treatment facility sa lungsod upang makatulong sa maayos na pagproseso at disposisyon ng hazardous waste mula sa mga ospital at iba pang medical facilities. Ayon kay Abaday, patuloy na dumarami ang naglilikaw medical waste sa lungsod dahil sa operasyon ng 4 na pampublikong ospital, 9 na pribadong ospital, 37 laboratorio at diagnostic clinics at 6 na hemodialysis facilities. Sa kasalukuyan, dinadala pa umano sa Davao City at General Santos City ang mga hazardous waste upang maayos na maproseso at maitapon. Bagamat mayroon ang naitatayong waste treatment facility sa syudad, hindi pa ito operational dahil wala pa umanong koneksyon sa kuryente.
7: Para sa atin, alas 7:28 na nagmamadaling umaga, pangulisanin ng ating balitang lokal. Tinawag naman ng Philippine Sanchia Steel Corporation na isang uri ng harassment ang isinagawang operasyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC at National Bureau of Investigation o NBI sa kanilang planta sa Tagoloan, Misamis Oriental. Sa inilabas sa pahayag ng kumpanya, nilinaw nitong hindi na shareholder ng korporasyon ang negosyanteng si Tony Yang na iniuugnay sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGO at naharap sa kasong may kaugnayan sa falsification of public documents at paggamit umano ng iba't ibang alias. Ay kay Julia Chu, abogado at tagapagsalita ng kumpanya, hindi umano nakatoon sa usapin ng public safety ang naturang operasyon kundi isa lamang aning harassment package as law enforcement. Sa ngayon, wala pa namang inilalabas sa opisyal na pahayang sina Benjamin Acorda Jr. at Melvin Matimag ng NBI, kaugnay pa rin sa nasabing operasyon. Aras natin, alas 7:29 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan, ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala sa ating pagbabalik, saka sa inyo naman ang ikalawang bahagi, ang mga balita mula sa Bukidnon, balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung Dagat International, kasama na rin ang ating balitang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM. Balita!
3: With heart.
5: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
4: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. The official entertainment partner of Miss Grand International All-Stars in Thailand.
11: Show your support now for all Filipino Pride delegates and watch the latest amazing competitions live for free on Playtime Entertainment's YouTube channel.
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for more surprising updates.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
13: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
14: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
5: This is Heart 92.7.
15: 92.7.
5: Heart Cagayan de Oro. Balikatatiin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita! Heart FM, Balitang Bukidnon.
7: Para sa ating yata, alas 7:31 na nagmamadaling umaga, patuloy pa rin kayo nakatutong, nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
5: Heart FM Balita.
7: Live pa rin tayo nababakinggan sa dalawang himpilan ng Heart FM sa Kalakhang Bukidnon. Dahil po'y nababakinggan via Heart FM 93.7.
5: Heart FM Balita.
7: Samantala, dito naman sa ating lungsod na Cagayan de Oro City, tayo po'y nababakinggan via Heart FM 92.7.
5: Heart FM Balita.
7: Sa mga naka-online na nakatutok at nakasubaybay, tayo na may live na mapapanood o napapanood sa ating po mga Facebook pages sa pamamagitan naman niya ng Facebook Live. Ang ating mga Facebook pages na maaari niyong i-follow, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
5: Heart FM
4: balita.
7: Pag-like, pag-share po ng ating live na ito. Samantala, pwede din po kayo maglagay ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento, at ng inyong mga pa-shoutouts. At yan po ibabasahin natin sa hulihan o pagkatapos po ng ating balitaan.
4: Heart FM Balita.
7: Para sa atin, alas 7.32 ng nagmamadaling umaga. Play smart, play pride with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addicted. Know when to stop. Email at responsiblegaming@concord.ph.
4: Heart FM Balita.
7: Narito na mga balita mula sa Bukidnon.
4: Heart FM Balita.
7: Naglabas ng bagong fare advisory ang RTMI. Ito'y kaugnay pa rin sa ipinatutupad na pamasahe para sa mga biyahe mula Cagayan de Oro City patungo naman sa iba't ibang bahagi ng Bukidnon ngayong Mayo ng kasalukuyang taon. Batay sa inilabas na advisory, nasa 225 pesos ang regular fare papuntang Malaybalay City. 290 pesos naman ang pamasahe patungo Valencia, habang 350 pesos ang singil sa mga biyaherong tutungo naman sa Maramanga. Dilinaw din ang kumpanya na may pinatutupad na diskwento para sa mga senior citizen, estudyante, persons with disability o the PWDs at iba pang kwalipikadong pasahero alinsunod pa rin sa umiiral na batas. Pinaalalahanan naman ng RTMI ang publiko na sundin ng mga pinatutupad na travel guidelines upang masiguro ang maayos, ligtas at komportabling biyahe ng bawat pasahero.
4: Heart FM Balita.
8: Sa iwalay na balita, hinimok ng City Health Office o CHO Malaybalay ang publiko na magpa-HIV test na bilang bahagi ng kampanya laban sa pagtaas ng kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV at upang mapalakas ang kaalaman ng mamamayan tungkol sa sakit. Ayon sa CHO, maalagang maagapan ng HIV sa pamamagitan ng regular na pagsusuri dahil mas mataas ang posibilidad na mapanatiling malusog ang isang individual kung agad ito matutuklasan at mabibigyan ng tamang gamutan. Ipinalala rin ng opisina na libre, ligtas at kumpidensyal ang HIV testing services na kanilang ibinibigay sa publiko. Binigyan din na CHO Malaybalay na hindi dapat katakutan o ikahiya ang pagpapasuri dahil malaga ang tamang impormasyon upang maiwasan ang diskriminasyon at stigma laban sa mga persons living with HIV.
7: Para sa atin, alas 7.35 na nagmamadaling umaga, pangulisanay ng ating balita mula sa Bukidnon. Formal nang sinimulan nitong Lunes, Mayo 25, ng DepEd Bukidnon ang Division Training para sa mga grade 6 teachers. Ito'y bilang paghahanda sa implementasyon ng revised K-10 curriculum. Dumalo sa aktibidad na mga guro mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan upang mapalawag ang kanilang kaalaman sa bagong curriculum. Mapahusay ang mga estratehiya sa pagtuturo at higit na mapataas ang kalidad ng edukasyon para sa mga mag-aaral. Kabilang sa mga isinagawa sa unang araw ng training ang mga lecture, collaborative learning sessions at iba pang interactive activities na layuning palakasin ang kakayahan at kahandaan ng mga guro sa bagong sistema ng pagtuturo. Samantala, ayon pa sa DepEd Bukidnon, bahagi ito ng kanilang patuloy na pagsusulong ng educational excellence at professional development para pa rin sa mga guro ng lalawigan. Alas 7.36 na nagmamadaling umaga. Oras na yan natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Premium quality, very affordable.
4: Heart FM Balita.
7: Narito na mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
4: Heart FM Balitang Mindanao.
7: Sa ating Balitang Mindanao, supply ng gulay ha, dyan po sa May Davao Oriental. Naapektuhan po yan ng pabago-bagong panahon. Ang nilalaman ng balitang yan, ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, bayong bundang, detalye.
15: Nababahala ang ilang vendors at pamilya sa Davao Oriental matapos mabawasan ang supply ng gulay sa ilang pamilihan dahil sa pabago-bagong kondisyon ng panahon. Ayon sa mga magsasaka, naapektuhan ng matinding init at bigla ang pagulan ang kanilang mga taniman nitong mga nakaraang linggo. Dahil sa limitadong ani, tumaas din ang presyo ng ilang gulay tulad ng kamatis, repolyo at petsay sa mga lokal na merkado. Sinabi ng ilang tindero na hirap silang makakuha ng sapat na supply mula sa mga upland farming areas. Patuloy namang minomonitor ng lokal na pamahalaan ang presyo at supply ng mga produktong agrikultural upang maiwasan ang kakulangan sa merkado. Pinag-aaralan din ng mga programang makakatulong sa mga magsasaka upang mapanatili ang produksyon sa lalawigan ng Davao Oriental. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyo may puso.
4: Heart FM Balita.
7: Dagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
4: Heart FM Balita.
7: Alas 7:37 na nagmamadaling umaga. Dumako tayo ngayon sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
4: Heart FM Balitang International.
7: Tiniyag ng Department of Migrant Workers na ligtas at maayos ang kalagayan ng 38 Pilipinong crew members ng MV Hondius. Ito sa Netherlands matapos maiugnay sa antivirus ang health concerns sa barko. Personal na nang ipagpulong si Migrant Workers Secretary Hans Leo Cagnac sa Dutch authorities at ship owner upang matiyag ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipinong seafarers. Ayon sa DMW, negatibo sa antivirus ang lahat ng 38 crew members at wala rin nagpapakita ng sintomas ng sakit. Sa pasailalim pa rin ang mga ito sa mandatory 6-week quarantine na magtatapos naman sa June 18 ng kasalukuyang taon habang patuloy na minomonitor ng health authorities sa Netherlands. Tiniyak din ng ship owner na makatatanggap ng buong kompensasyon ay mga Pilipinong crew habang naka-quarantine at maging pagkatapos nito.
4: Heart FM Balita.
8: Samantala, mahigit 900 na suspected Ebola cases sa Democratic Republic of Congo. Ito'y ayon sa World Health Organization, WHO. Sa bilang na ito, 101 ang kumpirmadong kaso at 204 na ang nasawi. Matatanda ang idiniklara ng WHO ang Ebola outbreak nito lamang Mayo 15 dulot ng Bundibugyo strain na wala pang aprobadong bakuna o gamot.
4: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
7: Sa ating balitang papalakasan, ha, darating sa Pilipinas si World Number 2 Grandmaster Hikaru Nakamura. Para sa kauna-unang kauna-unang WR Baghouse Championship na gaganapin sa June 1 hanggang 2 sa Taguig. Makakasama ni Nakamura ang organizer na WR Chess founder Wadim Rosan Satin at ilang world-class players gaya ni Wonder Liang. Ito po isang larangan ng chess, ha. Mayroong $100,000 o higit 6 million pesos sa prize sa pool ang torneo na may 53 teams kabilang ng ilang Filipino chess players kagaya na lamang ni Daniel Kizon at Janelle May Freina. Gagamitin dito ang baghouse format kung saan ipinapasa ang capture pieces sa kakampi.
4: Heart FM

0: Sinabing hindi lahat ng sitwasyon sa buhay ay napipili o naipapaliwanag. Iginiit din niya na hindi dapat usgahan ang isang relasyon dahil lamang sa edad, lalo na kung nagkakaunawaan ang dalawang tao. Samantala, patuloy namang hati ang opinyon ng publiko kaugnay sa issue na naging usap-usapan sa social media.
1: Hoy, age doesn't matter.
0: Oo naman.
1: It's just a number.
0: Yes, pagdating sa pag-ibig.
1: Pagdating sa pag-ibig.
0: Pero alam mo naman dito, sa ating bansa, maraming moralista.
1: Pero alam mo ha, marami na rin naling kay Apple David, mga PBA players.
0: PBA players, oo.
1: Diba? Pero wala namang confirmation.
0: Pero ito kasi, may isang interview si Apple na lumabas kahapon. Mm-hmm. Tila ay kanyang kinoconfirm ang relasyon nila. Ni Chad Gant. Nag-umpisa kasi ito.
1: Ano ba? Player ng anong school yan? UAP pa yan, UAAP pa yan eh.
0: Parang nagsimula ito sa isang larawan.
1: Isang larawan?
0: Doon nagsimula.
1: Aba.
0: Alam mo naman yung mga netizens,
1: anong
0: may
1: larawan kaya dyan?
0: Investigative skills ang mga yan.
1: Anong larawan kaya?
0: Doon na nalaman hanggang sa lumabas na yung issue. At si Apple naman ay parang hindi naman sa pinagtatanggol niya. Pero parang sa kanya naman, kung nagmamahalan naman silang dalawa, bakit naman hindi?
1: Sanay kasi tayo dito sa Pilipinas na ang mas matanda ay yung lalaki.
0: Yun, diba? Yun ang
1: sanay tayo. Sanay tayo na ang lalaki yung DOM.
0: Oo. DOM talaga.
1: Nasanay lang kasi tayo eh. Parang okay, sige, bata pa yung babae. Kahit yung may edad na talaga yung lalaki. Kaya ang tawag natin doon, ang DOM. DOM. Old man.
0: May term na niya ngayon,
1: diba? Termino lang naman yun. Diba? Pero sabi nga natin, ito na may pwede rin na mangyari. Vice versa. Pwede rin sa babae at saka babae ang mas malamang ang edad kaysa sa lalaki.
0: Kaya nga ito tinatawag na sugar daddy at sugar mommy, diba?
1: So, ibig sabihin, ang tawag kay Apple David ay?
0: Sugar mommy.
1: Hindi, mas may edad.
0: Ito, tinanong mo kanina about
1: anong school?
0: Chad. Letran.
1: Letran? Nako, teammate ng isa kong kolegya na. Letran,
0: Pero ano naman, wala pa naman tayo na, wala pang lumalabas, rather, na pahayag itong si Chad.
1: Hindi naman din madalas nasa media to si Chad eh. Madalas naman nasa camera itong si Apple eh.
0: Si Apple.
1: Diba? Siya yung nasa limelight.
0: Ito, naalala mo yung ano, yung nangyari kay Bugoy Carino.
1: At saka?
0: Kay EJ Laure. Yung volleyball player. Yung Going Bulilit star na si Bugoy Carino.
1: Carino. Nagkaroon ba sila ng ano?
0: Nagkaroon na sila ng anak.
1: Ng Spycan?
0: Ikinasal na sila. Hindi ako nakakamali last year.
1: Sila na ba talaga?
0: Sila na. Ikinasal sila last year.
1: Nag-asawa na sila.
0: Yes. Pero ilang taon din yung kanilang pagiging live-in. So ikinasal, pero nag-i-issue din 'yon kasi nga malaki din yung agwat ng dalawa.
1: Mas may edad si Laure.
0: Yung babae. Si
1: magaling kasi to mag-dive si
0: Si Laure.
1: Si Laure pang magaling mag-dig 'yan eh.
0: Of course, volleyball player 'yun. Nila 'yan kailangan magaling sila diyan para magkapuntos.
1: Magaling dumive pag umabol ng bola. Ha? Si Laure.
0: Sino yun?
1: Walang kwenta yun. Ay, huwag niyong usgan ha. Ang pag-ibig po ay bulag. At wala pong edad. Wala tayong, sabi nga natin, tawag doon?
0: Yung puso kasi natin, hindi natin nadidiktahan.
1: Wala tayong dapat na pag-uusgang gawin kasi nagmamahalan sila.
0: Ang importante lang dyan, Apple is aware. And of course, Apple being very strong.
1: At may consent.
0: Strong woman.
1: At may consent.
0: 80 naman na nito na, si Gamad. Although, kunti din lang mo, sabi nga natin, mga on the moralista side, talagang iisipin mo, parang hindi ka tanggap-tanggap.
1: Hindi match, ano?
0: Hindi match. Pero, as the time goes by, may mga innovation at pagbabago tayong kailangan nating tanggapin.
1: Akin lang, bata pa kasi itong 18 years old eh. Si Apple, marrying age na yan eh. Diba? Kumbaga, nasa dapit hapon na ng kanyang kagandahan at ng kanyang
0: Pero what, diba? Tinan na natin on the other side. Wherein, back tingnan natin kung para, baka para sila
1: sa isa't
0: isa.
1: Tingnan natin.
0: Hindi natin, di ba?
1: Ba?

0: Alay mo naman.
1: Oo, malay mo,
0: kasi,
1: diba?
0: 18 pa lang, tapos player ka ng UAAP, malayo-layo pang tatahakin ang karir mo.
1: Yes.
0: Papasok ka ba sa PBA, maraming ka maki... Naku, Diyos, nakayak mo na magsalita. Talagang grabe, nilasa yung isip, ano?
1: Yung mga sweethearts talaga natin or yung mga netizens, curious sila sa naging pahayag kahapon.
0: Marami din talagang pakialam merong Pilipino dito. Yan ang katotohanan. Maraming pakialam merong Pilipino.
1: Which is magandang bagay din kasi at least they are socially aware
0: correct.
1: Of what is happening. Pero minsan, hinahinay lang sa pakikialam.
0: Siya, sige, abangan natin kung sa simbahan ba.
1: I wish the best for Apple. Sana binimish din natin na sana maging endgame din sila. Eventually, kasi ganun na din yun eh. Because you don't date not to marry.
0: Magaling kasi mag-shoot yan eh. Si ano?
1: Sino? Si
0: Gamad. Si Gamad. Yung UAAP player. Galing mag-shoot. Kaya pokey points kasi sa lalaki yan. Pag magaling ka mag-basketball.
1: Mag-shoot.
0: Kaya talagang...
1: Okay. Ay, doon na in love siguro sa Apple.
0: Galing mag-shoot eh.
1: Kasi ano eh, maliksi din eh.
0: Three-pointer eh. Baklase. Sige, maraming salamat sa Chika sa araw na ito.
1: Yan ang ating balita ngayong Martes.
2: Heart FM, Showbiz Balita.
0: Ay, alas 7:47 na ng umaga. Ito na po yung sitwasyon ng ating mga kalasada.
2: RTA, Heart FM, Road Traffic, Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA, Heart FM, Road Traffic, Alamin.
0: Nasa linya natin si HBGJ Tagalog Dudes ng Abdul Hakim Tang. Si Jay, magandang umaga sa'yo.
3: Good morning, Mar! Good morning, Nel! Ang ating kogong area ay napakaluluwag ngayon dahil nga sa tayong okasyon ng holiday. Holiday ngayon ang araw ng sacrifice sa mga ating kababayang Muslim. Dito nga sa bahagi ng Darfur, Kaluwagan, pero pag napaliko ka dyan sa Aguinaldo Street, sarado yan ng Aguinaldo Street. Dito sa Yakapi Street, maluwag. Pagpiko mo naman ulit sa Belly Street, busy ngayon dyan, may traffic ka konti.
0: Anong meron? Anong dahilan? Nasilip mo ba yung dahilan kung bakit medyo matraffic dyan sa lugar na yan sa may J.R. Borja?
3: Pagdarasal ng mga kapwa nating Muslim ba?
0: Ayun. Okay, sige. Okay.
3: Sila na prayers, sacrifice.
0: Yes. Mm-hmm. Sige. Saan ka pa napadaan?
3: Dito sa Patang area, napakaluwag at ito nasa Highway Kaswagan sa F. Pagana Street. Wala, maluwag pa rin.
0: Ayos, bagay, maayos naman ang dali ng mga sasakyan dyan sa Mayaf Pagana Street. Okay, copy. Maraming salamat sa iyong report. HBGJ Tagalog Dudes ng Abdul Hakim Taxi.
3: Yan ang latest na sitwasyon ng mga kalsada ng ating nadaanin sa ngayon. Heart Pasada Group, J. Tagalog Dudes ng Abdul Hakim Taxi para sa Heart FM, World Traffic, Alamin.
2: RTA, Heart FM, Road Traffic, Alamin.
0: Oras sa atin, alas 7:49 ng nagmamadaling umaga. Sabahin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Miyerkules, Mayo 27, 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headlines sa ating balitang nasyonal, pagdinig sa PHDO laban kina Marcoleta Defensor. Sinimula na ng Sandigan Bayan.
1: DI hindi inalis ang posibilidad na nakalabas na ng bansa si Senator Bato de la Rosa.
0: Sa balitang nasyonal pa rin, Ombudsman isasampa ang kasong plunder laban naman kay Senator Jinggoy Estrada.
1: Headline naman sa ating balitang lokal, City Hospital patuloy na pinalalakas ang serbisyong medikal para sa mga residente.
0: Sa balitang lokal pa rin, Northern Mindanao Stars nakasungkit na ng 2 gintong medalya sa palarong pambansa.
1: At City Councilor Roger Abaday nanawagan sa mga investor na magtayo ng waste treatment facility sa syudad.
0: Sa balitang lokal pa rin, Philippine Santia Steel Corporation, tinawag na harassment ang raid ng PAOK at NBI.
1: Headline naman sa ating balitang Bukidnon, RTMI naglabas ng bagong fare advisory sa mga biyaing CDO Bukidnon.
0: Sa balitang Bukidnon pa rin, CHO Malibala hinikayat ang publiko na magpa-HIV test para sa mas maagang pagtuklas at gamutan.
1: Deped Bukidnon nagsagawa ng training para sa grade 6 teachers kaugnay sa bagong K-10 curriculum.
0: Sa balitang Mindanao, supply ng gulay sa Davao Oriental na apektuhan ng pabago-bagong panahon.
1: Headlines sa ating balitang international, 38 na Pinoy crew ng MV Honduras negatibo sa hantavirus ayon sa DMW.
0: Sa balitang international pa rin, suspected Ebola cases sa Congo, umaabot na sa mahigit 900.
1: At headlines sa ating balita, pampalakasan, Hikaru Nakamura sa sabak sa WR Bughouse Championship sa Pilipinas.
0: At sa ating showbiz balita, Apple David, umano ng reaksyon o umani ng reaksyon dahil sa umano'y relasyon nila ni Chad Gamad.
2: Heart FM Balita.
0: Para sa atin, 9 minutes bago sumabit ang ikawalo na nagmamadaling umaga. O yung mga hindi pa nagsishare ng ating live.
1: Magsipag-share.
0: Para pagpalain kayo ng Ginoo at magkaroon kayo ng bugas at groceries, magsipag-share kayo. Ang hindi mag-share, ang iyong karelasyon, maghahanap ng bagong karelasyon.
1: Ay, huwag naman sa bago tayo magbasa ng ating mga mensahe dito ay sa ating Facebook Live, gusto ko lang din batiin at nakikisa po tayo sa ating mga kapatid sa Islam o nasa pananampalataya ng Islam ng pagdiriwang nila ngayon ng Eid al-Adha.
0: Ayun o.
1: Yung Eid al-Adha, sa mga magbigay lang ako ng konting information, ito'y parang yung corresponding story ng Christian story ni Abraham na kanyang inalay ang kanyang anak. This is also that kind of celebration doon sa Islam. Pag-alala nila doon sa sakripisyo.
0: Yan pala yun.
1: Siya.
0: Sige. Abay, maligayang pagdiriwang po. Ito na yung mga nagpapashoutout sa ating Facebook Live, ha. Amy Balumatres, magandang umaga po sa inyo. Happy Wednesday morning sa tanan, no? Mga taga-Kamamanan. Dagang salamat sa pagpaminaw.
1: Ayan, magandang umaga din sa mga sweethearts natin dyan sa Barangay 17 Burgos del Pilar. Ayan, ang Gales family, si Ma'am Jeline, Sir Nicolas, Mami Elaine, at si Sir Glenn. Good morning.
0: Joan Rogel Concha Bunayog, magandang umaga po.
1: Good morning. Ito kay Beth ng Puntod. Mahal natin yan. Magandang umaga sa iyo. Thank you.
0: Good morning, Beth. Today. Angelo Lau, pari ko sa man ako. Ikembot! Sabi niya, baby dolls.
1: Baby dolls. Ito si Lola Lalang na ikinig lagi sa Hanapulan, Claveria, Misamis Oriental. Good morning, Lola.
0: Si Ningfa Bernaldez, magandang umaga, ha. Blessed morning, Heart FM. Mga taga-Patag pala, magandang umaga sa inyo.
1: Oo, magandang umaga.
0: Shoutout sa inyo. Dami nang ikinig dyan sa may Patag.
1: Jonah Lynn, good morning, Heart FM. Meron talagang sa akin lulamunan. Anyways, ito, nagkita sa inyong live. Pero pimigil ka paminog yun. Ayan, maraming salamat. Shout out from Maramag, Bukidnon.
0: Ayun o, ang Candia family. Maraming salamat. Maayong buntag. Watching from and listening from Candiaville, Canetoan. God bless.
1: Ayan, good morning kay Christina Cagas Vlog. Ayan, shout out po from Purok 9B North Poblacion. Lagi kaming gan nakikinig. And maganda daw ang song. Thank you.
0: Thank you po.
1: Ayan, maraming salamat. God bless you too. Thank you.
0: Si Jocelyn Palaman, mga taga Bulwa ito. Mga taga Zone 6, maayong buntag. Daghang salamat sa pagpamina sa mga taga Bulwa, ha.
1: Page ni Eman, magandang umaga. Shout out from Salawagan, Quezon, Bukidnon.
0: Magandang umaga rin sa inyo. Yung Makanhan Carmen, si Jason Rosales, may nakikinig sa atin dyan. Oo, itong Motorella. Yeah, driver na si Jason Rosales. Long time no see, but always ko naminaw sa inyong radio station.
1: May buntag. Ito si Langlang Chanice PH. Good morning. Shout out sa iyo.
0: Kagabi may nadaanan kami. Oo, papunta. Saan pa kami? Ay, papunta pala tayo. May nadaanan kami dyan sa may Everlasting Street. Umibili ng barbecue. Ang lakas ng tunog. Naka-Heart FM. Ano siya? Sikad.
1: Yes.
0: Sikat? Kung ikaw yung sikat na nakikinig kagabi, na bumibili ng barbecue sa may Everlasting Street, sa may Kainito Street, Corner Everlasting, magandang umaga sa'yo. Pumunta ka nga dito at magpakilala ka sa amin. Talaga, yes. Lakas ng radyo niya. Oh, nagulat ako sa may ano, sa sikat niya. Ba? Talaga
1: ito rin. Ito talaga na ano ko kagabi, nasakyan ko kagabi. Oh, yung isang baobaot na ka-Heart FM.
0: Aba!
1: Oh, maraming talaga salamat.
0: Naman, salamat po ng marami. Roxanne Macha, magandang umaga. Ang mga taga Carmelite, kamamanan nito, Amy Balumatras, Nympha Joanne Olandras, magandang umaga din sa inyo.
1: And MJ Boric, Borak. Borak. Shout out daw sa kanyang papa.
0: Gar, magandang umaga, Gar. Maraming salamat. Si Rebby Alerite Requindo. Magandang umaga po. Shout out sa akong asawa, nag-work sa Dubai.
1: Magandang umaga. Ayon. Ate Kare Torres, magandang umaga. Shout out sa kanyang anak na si Lovely Luz Torres Nino at saka sa kanyang hana na si Melfis na nandito sa Motorshop Carmen.
0: Ayun, magandang umaga sa inyo. Demse Robles, magandang umaga rin ha. Si Zijing Timahan Umalsa. Shoutout sa inyo lahat dyan. Maraming salamat sa pakikinig. Mga taga-malit bugbukin doon ito. Sa lahat ng Umalsa, Timahan Family, magandang umaga.
1: Tinan ko rin dito sa isa nating page. Ayan, makita natin yung mga shoutout. Ito si shoutout Brigada Escuela. Father William Elementary School from June 1 to 5. Maraming salamat. Paring Totor.
0: Maraming salamat sa inyo po ini. Okay, sige. Oy, congratulations by the way sa team ng KBP ha. Oh, kahapon.
1: Yes, yung laro ninyo. Congrats ha.
0: Sa Cagayan de Oro Press Club basketball tournament. Habo sa aming sports fest. Congratulations.
1: Naka-third place. Congratulations.
0: Naka-third place po. Hindi na talaga kaya ng utak, hindi kaya ng katawan. Ikaw ba naman eh?
1: Ayun na. Pero this is in line for the 44th Press Freedom Week and Celebration. Ayan. Congrats at mabuhay ang KBP at lahat ng mga mamamayag.
0: Ayan, maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig sa atin ha. Yung mga tipong patuloy na nakatutok at nag-aabang din para po sa ating bukas at syempre sa ating grocery sa mga nating lahat.
1: Abangan din kasi oras-oras na yan.
0: Yan. Oras natin, 2 minuto bang sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalang ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arasaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa mga sparring partners natin sa ating technical department, Chief Engineer Verhel Castil ng Cagayan de Oro at Engineer Dan Mar Jepoy Bachansila sa bahagi ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
1: Nel Arshaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng derecho, serbisyong may puso.
2: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
4: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
5: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
6: Happy!
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: For